0: eyo ye radio mtu kumia kabili mwetano radio yo mtu wa bulijjo
1: amanya gange bampitana kacharita ngavilide mukono ndoza abantu be mukono mwe namba la msizako ne banange benkola nabo emirimu abana banga bankolere emirimu jange mwe namwe namba la msiza mwe balokole emirimu ebulunje ate msigale nga mukyagonda era nga mukyakakala bya bulunje emirimu Banange mwe ali ku radio yena kusawa zino kuba oyinza okubanga oyina ensonga lwaki ogenda kuva ku radio oba togimalirize Oluusi olina ekiguddeko speed ngo oyina gyolaga nga sinaba kutotola mukyala presenter bulumi bwe nayitamu nenaku n'ensonga lwaki mbadde nina ebbanja ery'okuwandiika amabaluwa ago ge mbadde nga nsindika kuba mu kusooka era nadaaga bwentyo ne mbonaabona nange banyamba buyambi kale ky'ova olaba kibadde kinnumiriza era ebbaluwa zange obutazisoma kyannuma Njagala bugwali ku radio saawa zino nga tonnawulira byonna kwate namba y'essimu eno
2: 0748 85 84 25 MTN eri 0766 07 18 77 0748 85 84 25 MTN eri 0768 07 18 77
1: Enamba eyo maaso eyo emboozi gyena gwera ogenda kubanga naawe ali ku radio kuno ogyetaaga kale mbadde nsaba ogikwate bulungi mukyala presenter mpise mu nnaku etalojeka ennaku gy'oyinza okugamba nti teri muntu asobola kusembeza nali nkyali mwana muto ate obubaka buno njagala bugende eri abazadde y'ensonga lwaki nzize ku radio kuno bananga abazadde mugumiikirize nga abaana bammwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okukola ekintu oluusi future yo oba okoze eki oba ogyonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwa mulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'abo tebasobodde kuyamba nkyala presenter nabonaabona nze gw'olaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi mukakitange kuba nze saamanya mmange ye nakulanga mmanyi nti yanzaala naye olw'ebigambo bye yatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata n'ankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli we ntuula ntunuulira amalaalo ne ŋŋamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala purezenta ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wa njabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga mukakitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku ggomasi eva mu nze naye ng'ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabo nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina wa kuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona Katonda n'anyamba n'empeza emyaka 14 bwe gyawera

0: Kitange ng'agaanye agamba nti muguminkirizaako awo w'enkomi agenda afumbirwe. Banfunira omusajja yali muzeeyi, musajja yali aweza emyaka nga 45 naye nga nze nnina emyaka 14. Natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga, naye nga amaziga tegalina kye gakomyawo. Kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo, ne ntandika amaka ku myaka 14. Emyaka 14 egyo natandika, bwe naweza emyaka 16 nenzaala omwana wange asooka. Naye ng'omusajja ankuba, omusajja anvuma, omusajja nangira buli kintu. Ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi. Kyokka nasangawo mukazi munnange, nasangawo mujja wange omukulu. Naye ng'omwami bw'avaawo, omukazi antigomya, kyokka nga muwa ekitiibwa, mulabanga mmange. Nga ne bino bye bagamba mbu mukazi mujja, nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu. Nga mutwalanga maama wange anzaala. Era nga ne bw'aba antumye ekintu nkikolangako, akikolera maama wange. Teekako okupakasanga ennimiro, ng'omwami ansindika agenda n'apata n'emmimbi, ne ngenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake. Naye jjukira ndiko omwana, natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba. Ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaleseewo nga nze zennyambala. Nagamba nti sirina kyakukola, leka ngome. Ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19. Nenvaayo ate ne neekuba mu kibuga. Bwe ntuuka mu kibuga, ye nno ekibuga sigamba kibuga Kampala, okutuuka mu kibuga eky'emukono. Ne mbeera awo, nabonaabonera emukono awo, teri atammanyi, ennaku yannuma. Nga sirina gye ndaga, kyokka mu kudduka nadduka Kiwalazzimye n'omwana wange namulekayo. Ng'omutima gunnumira omwana, ate ne mbeera nga ngamba ne bwe nnaagenda ne mmunona mmuliisa ekimusuza ewa. Ne nfuna omwami omulala, omwami oyo yampasa kuba naye yannonda ku kkubo. Naye nga kimu bibiri ng'agamba gwe atamanyikiddwa wa gye wava, gwe nalonda ku kkubo. Nkuyisa bulungi, nakuwonyaawo okusula. Nga nangiranga waakwebaka, nakaaba. Neeba nange nga kyagenda mu maaso. Mukwate ennamba y'omukyalo ono.
1: 0748-85-84-25 MTN eri 0766-07-18-77.
0: Bannange ennamba eyo njagala mugikwate. Mugikwate bulungi kuba nawe ali ku radio saa zino, tomanya esobola okukuyamba. Bwe naamalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo, era lwaki mbadde ennume nga ennaku ennuma okuba nga sigaba nnamba eyo, kuba nange baagimpa buwi ate ennamba eyo ne ntaasa ebintu bingi. Nja pulizenta bwe mmala okufumbirwa omwami oyo n'ambonyaabonya, nagenda ne neekuba mu bbaala. Ne ntandika okukola mu bbaala nga ndaba ne buno obufumbo bwe nfunye bunnemye. Naweereza omwenge mu bbaala, teekako abasajja okumanyiira. Buli mutamiivu aba ayagala akukwateko ate buli wantu w'asanze. Bw'ogaana nannyini bbaala aba takola, aba alina kugoba. Naye jjukira si bye nakuliramu. Baagala okuteekako okukukaka okwambala obugoye obukunukidde. Naye ng'ate nange saabimanyiira, nakuzibwa mu ddiini, wadde nali mbonaabona naye ate baali banyamba okunkuza mu ddiini. Naweereza omwenge ne nkoowa, ne nvaayo ate ne ŋŋenda mu wuteeri. Bwe ŋŋenda mu wuteeri nayo naweereza emmere, emmere n'enfuukira emmere, essuwaani zanjosha n'olumu enva zanjiikako. Naye ng'ate nnina okutambula, ebbwa bwe lyampitirirako nga ligaanye okuwona engeri gye nnali ndikozesa ennyo. Ate bangoba ne bagamba bakasitoma tebasobola kutunula ku bbwa ne balya emmere. Naye ng'ate jjukira mu wuteeri omwo mwe nafunidde ekisago ekyo, naye tebanzijanjaba. Okwandibadde ng'okunzijanjaba ate bangoba bugobi. Nagenda nkaaba nga sirina waakudda, kuba mu wuteeri omwo mwe nnali nsula. Ng'olunnyuka ate mwe njala ekidiri akadiri kange ne neebaka, naye kati olwangoba nalina kudda ku kkubo. Nenzira ku kkubo ne ndowooza nzirewa, katonda na nyamba neba ye yampa okumukuumira mu nju enyumba ebali bagitaddemu oluggi nga yekeera nti ayinza okubanga ayinza okubata nabatuuka girongoosa kugiyingira nga ababbi baze ne bajjamu oluggi bwe yansaba omukuumira ennyumba nasanyuka yambuuza nti nkusasula essente mmeka namugamba nti nedda ngenda kusulira mu bwereere kuba nze gwewonyeza okusula ku kkubo nabeera awo ne njiya ne ŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate naddawa mu busente obutono obwe nasomberanga banneiba amazzi n'okoleza engoye ate we nafunira kyansi ne nfuna akasente akasente ako nakasonda ne ntandika okufumbamu obuugi natembeya obuugi ne nfumba obuugi ne ntambuzanga buli wantu ku maduuka munaanywa ku buugi bwe leero bwe nfumba obw'amata enkya nfumba obusera leero bwe nfumba amata enkya nfumba obusera lwali lumu katonda teyeerabira n'omunaku bagamba omunaku kawama yeerandiza yekka naye ng'olina akukutteko munnange tosobola kubeera awo n'ogamba nti ogenda kwerandiza we nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala nali ndi awo mpeereza buugi ku dduuka lye nalingabako buugi nga bambi omuwala ate yali azze eggula lugoye yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi ne mmugamba nti nze nkumanyi twakolanga naye ku bbaala bbaala nenkyogera ne ngimubuulira erinnya n'agamba nti naye lwaki ofaanana bwoti ne mmugamba munnange embeera yalema emirimu gy'okola mu bbaala nagitya naye gwe ogifunyeemu ng'onyirira ng'omuwala ye naye naanyirira essimu gyakutte ya bbeeyi nga ntya n'okumusemberera ne ŋŋamba nti oba singa nali nsigaddeyo mu bbaala nange singa nnyirira ne mmugamba bbaala yeekuwadde bweti n'agamba nedda ndindako mmalirize byenkola ŋŋenda kudda ku bbali ŋŋenda kunyiza n'agamba oba ndagirira gy'osula ne mmugamba nti nze gye nsula ne bwe nkulagirira togenda kutuuka kuba sirina linnya nkuumira bukuumizi muntu nju ate ne nannyini nju tannagiyingira kale tannamanyikwa omuwala oyo n'agamba nti nedda kale nkuumira awo kyeyasooka okuŋŋamba nti bw'oba oli wasiwasi obuugi bwo bwonna mbuguze totya nti bugenda kuwola bwonna ŋŋenda busasula naye beera awo mpulira ekintu ekinkutte ku mutima nga nnina okkuyamba bannange natuula ne wansi ne ŋŋamba nti wadde tompe sente ziri awo kasita onguzeeko obuugi bwonna mwana muwala yankwatako n'aziza emabbali n'aŋŋamba nti munnange ensi kwefaako gwe bw'onaatuula obutuuza awo nti okuuma oba ogenda kukola mulimu olyoke ove mu eyo embeera embi tekigenda kusoboka ate teri agenda kukumanya nga tolina sente teri agenda kukumanya nga tolina linnya sooka ofune erinnya n'ensimbi balyoke bakumanye n'abo abeewammwe boogamba nti baakusuulawo balijja nga bakunoonya kasita onaakwata ennamba y'omukadde nakayima era obwedda kyova olabanga mbagamba nti ennamba eno mugikwate ennamba gye yampa ya mukadde nakayima
2: giddiramukomutyenaynayeabonaabona
1: 0748 85 84 25 MTN eri 0766 07 18 77 0748 85 84 25 MTN eri 0766 07 18 77
0: ennamba eyo bwe yagimpa jjukira n'akasimu nali sirina ne ntambula n'enzira y'ewange saada agagikubako ng'akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega naye nga ntuula ewaka ne nkaaba amaziga ne gampitamu oluusi nga n'ekyokulya tukirina nali ndi awo kati ate nzirayo ku buugi nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi kyokka mu kusamba esseppiki y'obuugi nze nafiirwa nannyini embuzi yasiba mu nze mbungi okyezza embuzi ye nakaaba naye nga sirina kyakkola ŋŋenze mu kkomera sirina kye ŋŋenda kunonayo sirina agenda kunzijayo naye nga nannyini mbuzi eyandi nsasudde obuugi bwange bwe bayiye ate nze gwasasuza mbunayokyezza embuzi ye gye saasanze ku muguwa nakaabira amaziga mu kkomera naye nga tekinkakatako okubanga nerwanako nsegola bamuchala president abampe namba eyo enamba eyo nabera nayo mukomera okumala emyezi esatu jenamala mukomera nenga bampa de namba eyo nga sinafuna simu kwenji kubira ate nakasera kebaji mpera mate ebansibira mba tuli mukomera olunaku lwenfayo batutadde nga ndaba mukwano gwange gwe tubadde naye mukomera yo lwamulibula wano okumuddiza ebintu bye mwalimu essimu nga mugamba essimu eyo kuliko eya time ng'agamba nti waaki olwo nkoze obusibe mbumazeeyo nga ngamba nti nedda kuliko eya time naye ngenda wala ate obudde buzibye osobola okunsuza ne mugamba tugende bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira ngamba ngenda mmusuzaawa bwe naatuuka nga nayo batugobye nga bangoba dda bambi nagenda okutuuka nga ennyumba yali yampa awokusula nga tangobanga nasanyuka nga nengazeeyo ewaffe bwe twatuukamo ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba ne mmwegayirira ne mugamba mukwano mpaako keya tayimu tugezeeko ennamba eno nagamba ennamba eyo lwaki ogyagala nnyo ne mugamba nedda katugigezeeko nagamba ginsomere
1: 0 7 4 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
0: ne tugikubako nga teyitamu nga eyitamu naye nga tebagikwata oluusi ogikuba ebuukako bubuusi nenyamba kuba mukwano gwange oyo yali yampa n'ennamba ye nenziramu ate nenkubira mukwano gwange ne mugasimu gye wampa awamu ekutuka bukutusi nagamba nti nedda omukyalo oyo abeera bize simu ye ebeera bize kanya kugikuba buli lwonagikubako kasite naayitamu najja kukukwata naye olaba teyitamu oba olaba ogikuba ngaebuukako kububuusi tegeera nti ali bize ayina baakola kabamukubira amasimu babeera bangi ate nebyakolako nabyo bibeera bingi
1: 0 7 4 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7 0 7 4 8 5 8 5 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
0: bwe naguma essimu yayitamu bwe twagiwulira ng'ekaaba ng'evuga ne tugamba ati oba taatukwate kuba baagambye nti abeera bize era ogwasooka teyakwata ne tuddamu ne tukuba ogwokubiri teyakwata ne tugamba oba mze ekisiraane nenaki eno munnange gwe nsabye essimu nga yaŋŋamba kimu nga mbuuza kimu nti ye namba gy'ofiirako yaaki nga mugamba lindako tulabe nange simanyi baagimpa buwi nti yalina okunnyamba ne mugamba giddemu n'agamba ddamu ogisome ne ngisoma
1: 0 7 4 8 5 8 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
0: bannange omukadde nakayima yankwata bwe yali yakankwata yangamba nti ng'olabye n'amaziga agakulukutira ku mutima ye ng'olabye n'ekisiraani naye olunaku olwaleero ekisiraani bwe kigenda okukoma muka kitaawo yakuteekako ebintu bingi muka kitaawo yakuloga ne mugamba nti otegedde otya nti nakula ne muka kitange n'agamba nti maama wo yafa ng'olina omwaka gumu era tomanyi wadde ekifaananyi kye okulidde mu kubonaabona ate laba bwokula n'ogenda n'ofumbirwa mu bufumbo eyali mujjawo bannange nagamba nti omukadde nakayima alinanga ndaba oba mukwano gwange ate yeyamukubidde essimu n'abimubuulira ne mugamba nti maama kyekyo ne ng'akanzikirize ndabe ki kye baŋŋamba omukadde nakayima n'agamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku ssaawa zino oli waka ne mugamba nti munnange ndi wano wensula naye si wange n'agamba ekyo nakirabye dda nti w'oli si wuwo era baakuwaawo okukuumawo naye mu bbanga ttono neyakuwaawo okukuumawo abadde agenda kukugoba kuba bukyoyingira mukuumira mu nju tafunanga sente zigimala atenga bwechali nagamba msaje yakuwe nyumba ya jizimbira mu mwezi gumu na yegwe wakajisulamu emyezi na emyezi tafunanga sente zijirongosa ekitegeeza abadde agenda kugobanga alowooza twinache wasimba mu nyumba y'obutakimala banange nakaba mchala presenter buli lwenzi yukiro lunaku olwo lunyungula amaziga njagala tumbuka kaba
3: musirika omukwano soko ogume ogamba abantu kuba kati ojjidde mmotoka yonna eyaka nebyo yogera ngamba banange nange ojja kumpa ku namba eyo kuba emmotoka yokayoka joyina ebweru njirabe ne ngamba iyo nagenda okunyumya ennaku eno yonna gye yawandika mu bbaluwa bwati
0: ennaku yanva buto
1: 0748854525 MTN eri 0768 0718 7 0748854525 MTN eri 0768 0718 7
0: bwe namukubira nangamba nti yingira mu nju wadde siyo ne nyingira mu nju nangamba nti osogoba ozibiriza amaaso go fumintiriza mutima gwo kisho oyagala ne fumintiriza mutima nendowooza ekintu kyajja kimu kyakugaggawala nemuddamu nemugamba nti maama wange bugagga kuba nange nga ndaba mbonyebonye nga ndaba sikyasobola kubeera nga sisuubira nti ndibeerako nga bwe ndi kati nangamba nti kyoyagala kyotaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa nagenda okutunula mukyala pulezidenti soba kugamba ki kyenalaba naye kyenalaba lyessanyu mu bulamu bwange natandika nasooka nendowooza nti bampadde bugagga oba si bugagga natambula nengenda ku dduuka nensooka nengulako ekiro y'ennyama anti nina omugenyi
3: ekyo kituufu
0: olwo nakategeera nti nina omugenyi ayina okulya nengenda nengulako ekiro y'ennyama nendeeta ne banziriza ne balansi nenga kituufu zibadde sente nenzikwata mukwano gwange agenda okulaba nagamba ye nange oba mukubire
1: 0748854525 MTN eri 0768 0718 7
0: nenziramu nensooka nemukubira nemubuuza nemugamba nti omukadde nakayima buno obugagga bwange ntandika obukozesa ye kuba namala nentyamu nengamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate mumaaso eyo nekikuleetera ki obuzibu nenziramu nemubuuza nekkananye nemugamba nti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala nagamba sirina kyenkwagalako tandika okozesa sente zo naye ne munna ali awo muwe ennamba eyo tomuwa ku sente zo
1: 0748854525 MTN eri 0768 0718 7 0748854525 MTN eri 0768 0718 7
0: bannanga omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowoozanga nako tamanyi nako nti nina ennamba eyo ku bbanga lye twamala naye mu kkomera mukyala pulezidenti kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ngenda mu nsi zeebweru okusuubula ngenda e China ngenda e Dubai ndeeta makonteyina na makonteyina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e Kampala mu kibuga nina amaduuka e Mukono nina ebbaara
3: kaddamuko enamba isimu tomanyi omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu omuntu kagamba nga abulako ttabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati gyali eyo weekwata ennamba y'essimu eno
1: 0748854825 MTN eri 0768 0718 Musambu mu musambu.
3: Ate na Rita chenkula vya kocha yako ino mutimo mulu nji. Kupato soa gama atika mende ku radio. Mbele kona balave nko olino mulanga guna. Mtu omu baga amba wako ekebio obugaga wawe vivavuja. Chizibu nyo mtu kugama anti amuna ngenze na jawano sente zenina. Na yegu edame ino mutimo mulu nji. Okuja ku radio. Alisti oyambo ya aliwasi. Ayagala okweta. Ayagala kwegamba wafu kumudibubi. Bizibu bili bingi nyo basibwa abuja akamukadde buli kimonyi akisobola sibo kiri
0: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba waite emyezi esatu ne mukubire simu nangamba atitambulo je nalino genda okunaaba ekyogero nga waise emyezi esatu
3: ngolwedde yakuwa sente nogenda kunaaba bwaki
0: ngolwedde bwe embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu abenjawulo bana abali bazeesa abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bana abali bazee bajja nga simanyi bawange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga wali na nnaku kyekyasinga okunneewuunyisa tosanga wajjidde ku pikipiki tosanga wajjidde mu kagaali okujjako emabega wali mu COVID wabeereddewo nga osangirawo okw'obugaali nga tukukyali mu lockdown naye tolisanga kagaali mu maka g'omukadde nakayima motoka ze zaafuuka nga boda boda wali kuba buli abagendayo tuba abayamala dda okututereeza naye ogendayo naakunaaza ekyogero ennamba eno ebadde nnumiriza nga seebaka tulo nga sijigabidde ku muntu nga ndaba nnina okuyamba abantu bangi
1: 0748 85 84 25 MTN eri 0766 07 18 75
0: mukyala presenter kati mu maka ga taata nze omwana
3: tugamba bakyukira ddala
0: ne maama wange eyali tanjagala tasalawo kintu nga sinnatuuka kuba eriyo ne kuba nnyina ze yali ayagadde okutunda ettaka baamugaana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe baalaganga amagombe ga maama wange kwe mba ngenda nkaabira amaziga ate nze saawa zino nzaala mulira famire kale bananga abazadde nze mbakubira omulanga totulugunya mwana kuba sigwa omuzaala tomanye nkya agenda kubeera atya bazadde bannaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atanaba kwetuuka kuba munange nze bwe nazaala omwana asooka okuzzaako era byali bigaanye ogenda ogw'okutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era kyova olaba akomako oyo omwana
3: toddangamu kuzaala
0: eno nali saddamu kuzaala naye kati ndina omwana ebyana byange tobirabye kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina nendabanga embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda nankuba embaga kyenali susuubira nga ndifunaku n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba nasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde
1: 0748 85 84 25 MTN eri 0766 07 18 75
0: mbakubiriza mmwe mwenna weekwata ennamba y'omukadde
3: kiki kyennyini ky'owulira tukyaziza omuwala amuyita Rita Kagulo Rita Nakacwa okuva emukono bambi azze ku radio ya Finlandi ajja atunyonyola ennaku gye yayitamu akowole n'oyo yenna ali eyo yeesibidde mu nnyumba yo olw'obwavu nga tolina muntu asobola kukuyamba nga bakulaba bulabi bbule kwegamba buli muntu saawa zino ayagala muntu w'ayina nga n'emikwano gyo gyakwesamba wenna oliawo embeera ekuyisiza bubi bambi azze okujulira omukadde Nakayima agamba ekyo kirabo kyokka ky'asobola omumuwa kuba talina kyamaanyi kyamuwa mukazi mugagga mukazi buli kimu akiyina n'okuyamba oyo ali wansi nga tolina buyambi bwonna kwegamba ng'ensi ekunyize tolina wadde n'asobola kukukwatako we kwata omukadde Nakayima
1: 0748 85 84 25 MTN eri 0766 07 18 Nsambu mumu sambu.
3: Obudde chaya kabutuli dempenda Rita. Sibula kubabade batu uliriza balonji.
0: Bananga batu uliriza. Habana bange benkola nabo. Kubanze nswalo gambo muntu nti mukoze sa. Habana bange benkola nabo. Mwebale guminkiriza kubanga mukola gana nange. Omukadde na kaima mama. Nkwebazanyo webale kundera.
1: Zero msambu nyamu nana. Chinana mutano. Chinana munya. Abiri mutano. MTN eri 07 6 6 07 18 7 7.
0: Gwali yali munna kujikubeko. Ne yanziza mwebale kunchaza mwera.
3: Kali tuyanze nina ufuja banange ebyo bivugambo. Temuva ku radio afinganzi no lala njakuda ne bipya. Bere bulunji mwera.

0: Omukama mulungi naluna alukeseza mwasuze mutya bannaffe abatuuliriza muli ku 9:8 ne 9:5 radio budu radio y'omuntu wa bulijjo eri mu kukuza emyaka 25 ng'eri mu buweereza ndi muzukulu wa Nviiri Ndawula Albert oli mu nteekateeka yeebazibwe mukama mazima yeebazibwe kubanga akyatwazise omukka ogwo omutono mu studios ndimu ne Reverend Henry Mabuuka katumusabe ate atulamuseeko atukulembere mu kusaba kwaffe okw'olunaku olwaleero era tugabanyize ne ku ebyo omwoyo byamutise amakya ag'olunaku olwaleero Reverend
1: mbaniriza nnyo era mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwe mwenna abazuukuse nga muzuukukira ekigambo kya Katonda Mukama waffe yeebazibwe ffe baakyawadde obulamu okumutendereza twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ate era n'omukisa gwakyatuwadde okulongoosa obulamu bwaffe tusobole okumusisinkana nga tusaanidde twagala okwebalizaako muweereza munnaffe Reverend Derrick Po Kizito eyafunye obufumbo obutukuvu olunaku olw'eggulo twebaza Katonda olwa byonna ebyabaddewo okwagala kwe ne kulabisibwa ate ne tuyozaayoza ebikkanisa yeekamutuuza beebale kufuna maama tulowooza nga omwawule kaakano yali omanyi ayina mwoyo omutukuvu naye ng'abulako era omukyala kati ajjudde tubaagaliza obuweereza obulungi obwono obwaffe obw'okuyitibwa kyokka n'obuweereza obw'amaka Mukama ng'akulembedde mu byonna era abayinse kyokka mu ngeri yemu twagala okusaasira nnyo baganda baffe abafamire y'omugenzi Mbuga awo emitemula baafiiriddwa era lunaku lw'eggulo twaziise omuvubuka omuto myaka 26 tubasaasira nnyo ennyumba y'omwami Kazibwe awo ekigo twongera kubasabira Mukama abagumye ate abanyweze mu bigambo byemuyitamu twongera okumusemberera mu biro bino ebyenjega ate Mukama ayina ensongero obulamu bwaffe ku lw'eggwanga lyonna kyokka ku lw'ekkanisa ya Kristo twagala okusaasira ennyo abafunye ebizibu ebyengeri ezitali zimu wiiki eno ebaddemu ebyeraliikiriza bingi n'ebisoomooza abazadde abakulu b'amasomero n'engeri yonna eyatuuse mu ggwanga mugimanyi obubenje obw'abaana abaana baffe bangi ne bafa mu ngeri etasuubirwa kitalo bannaffe ebigambo ebyo obiwulira ku mutima ne bwoba tolinamu wo gw'ozaala n'owulira nga bikufumita twongera kwegayirira Katonda atuwe ekisa ate ateeke n'obukkakkamu mu mitima gy'abo abavuga ebidduka tubeeremu n'embala erowooza kiki kye twetisse nali ntunuulira ebigambo by'abaana abavuga kago emmotoka bwe bagitikka eby'ebbeeyi oba ebyo ebirabika nga bya bulabe ng'omuntu bw'akifuna ayinza ofuna enkizi ekola obulabe ku banne bagiteekako amagye agagikuuma ate n'omuvuzi ne bamulowa instructions agenda avuga n'abwegendereza ezimbasaako ne liidika eziziwerekera ezo ate ne bavuga n'okwegendereza naye ng'ate munnange ebiba bakuuma tebyenkana bbeeyi bulamu bwa muntu naye obulamu bw'omuntu kya bbeeyi buli ali mu mulimu ogw'okusaabaza abalala tusaba leka tufe olw'enteekateeka ya Katonda naye si lwa bulagajjavu Mukama atubeere ebigambo ebyo bikke ku mutima gwa buli ddereeva oba buli muntu avuga ekidduka keebeere eggaali keebeere pikipiki tuvuge nga tulina okuwa ekitiibwa obulamu bw'abantu bw'ofunwako mu mawanga g'ebweru eyo Bwana Ndawula oyinza n'okusanga abantu tebakozesa nnyo ng'ombe naye bw'alaba omuntu tamugobeera nga kyonziira amuwa ekitiibwa era ye n'amanya nti sipiidi y'emmotoka kweddukira nnene nnyo ku y'ebigere by'omuntu nze nnina okusibamu okusinga ogamba oli nti adduke ng'ate nze eno nsobola n'okumukwata ng'atannaba kusala kati eyo empisa disipuliini eyo gye tusaba Katonda ayongere mu ffe njawo okubalamusaako mwenna abazuukira reediyo eno radio budu ku programu eno yebazibwe mukama ne muli ekigambo kya Katonda Mwami Alfred Kamyawo Munyendo Sebo kuuliriza nnyo nnyo nnyo tuli programu eno emuli ku mutima gwe mubulizi Stuarti awe Bukunda n'abantu abalala bangi ebigambo bingi byetufuna tuongera abo Luganda buli ajizuku kirako nywera ojja kujjamu ekiramu kubanga ekigambo kya Katonda kiramu nole bigambo ebyo njala twegatire mu kusaba mukama atuwe ekisa atino era abeeka n'ebigambo byayogera naffe tubeera abalamu mu ye katusabe tukwebaza Katonda ayinza byonna wakati ne mu bizibu ne mu kusoomoozebwa mu kubonaabona kyokka ne mu kusanyuka osigala Katonda otunyiga ebiwundu mu ngeri eya buli ngeri yonna otusaasira n'otusaanyiza okuyitibwa abaana bo ne mukwonoona kwaffe noweera omukama tujja gy'oli twambaze ekisa kyo tuwa amaanyi g'okuyimirira mu maaso go okugulumiza n'okutendereza tujjeko obutasaanira abaffe naye tuyinse mukama okutunaaza n'ekigambo kyo ekyo ekiyinza otutukuza nituloka tubeera abalamu mu lunaku luno olwaleero nakuno mukama tukwegedde tuweremu omukisa n'ebigambo byetugenda okugabanako biryoke biraba omukisa mu maaso gaffe ate bitwongera obulamu obulungi tukusaba nga tutya mu Kristo Yesu mukama waffe
0: amina
1: kitaffe ali mu ggulu
0: erinnya litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuweerere emmere yaffe ya leero osonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina
1: eno esabbiiti ya musanvu ey'obusatu ng'ewedde tujja kusaba essaala ku lupapula 10:74 katusabe ayi mukama ow'amaanyi gonna era ow'obuyinza bwonna omuva ebirungi byonna byebirabo byo siga mu mitima gyaffe okwagala erinnya lyo otwongeremu eddiini ey'amazima otuliise n'obulungi bwonna era olw'okusaasira kw'okungi otubeere tuleme okuva mu bigambo by'osiima ku bwa Yesu Kristo mukama waffe
0: amiina.
1: Abooluganda tujja kusoma mu njiri ya sabbiiti eno okusinziira ku kitabo kya Churchman enteekateeka eyo lectionary eyo tujja kusoma mu njiri ya Kristo nga bwe yawandiikibwa Matayo omutume mu ssuula ey'13 okutandikira kulunyiriri olwabiri mwenya Matayo essuula ey'13 olunyiriri olwabiri mwenya awo n'abaleetera olugero olulala n'ayogera nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye naye abantu bwe baali beebase omulabe we najja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda naye bwe yameruka bwe yayanya n'erabika n'eŋŋaano ey'omu nsiko abaddu be ne bajja ne bamugamba nti omwami sebo tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo kale yali etya okubaamu eŋŋaano ey'omu nsiko n'abagamba nti omulabe ye yakola atyo abaddu be ne bamugamba nti kale oyagala tugende tugikwolemu naye n'abagamba nti nedda mpozi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko munajjiramu n'eŋŋaano yennyini muleke bikule byombi bituuse amakungula mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe na ye engano ye njini mujikunga njize mugwanika liyange. Ebigambo ebyo aboluganda bitwagala okugabanako mu sabbiiti eya leero. Kristo musuleno eyekumi n'essatu awa engero nyingi ezikwatagana ku bwakabaka obw'omu ggulu. Naye olwaleero katwogereko ku lugero luno. Tuli mu nsi aboluganda eyeetabudde tabudde. Waliwo ekigambo abantu batera okukozesa mu butanwa. Teri kibeerawo nga Katonda tayagadde. Waliwo ekibeerawo nga Katonda tayagadde. Teri kibeerawo nga Katonda tayagadde nga tebatemudde wuwo. Naye baba bakutte kuwo. Otegeera nti Katonda tiyayagadde oyo yabadde mutemu. Ebigambo ebyolugero luno Yesu lwe yagera, yagera olugero abantu baleme kwewuunya nsi lwaki efaanana bw'etyo. Mu biro eby'obutonzi bwe tusoma ekitabo eky'olubereberye kigamba nti byonna Katonda bye yakola n'alabanga birungi. Kyokka mu lunyiriri lwa 24 Kristo yabagerera olugero n'abagamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bwefaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Twagala tumenyemenye ebigambo bino nti naye abantu bwe baali beebase omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Mu nsi muno abooluganda mwe tuli, Katonda yatutonda ffenna nga tuli bulungi. Ne buli we twebaka bwe tuti, waliwo abantu abatawummudde nga bo basiga bikyamu. Muno mu Uganda mulimu abantu nga bo balowooza bayinza kulya ku bisiyaga, nga bo okupalapalanya kwabwe ffe gye twebakira bwe tuti banoonya biyingira bitya. Muno mu Uganda yaffe mulimu abantu abali ku innovation nga bo bakola ebika bya wala gye bipya. Muno mu Uganda ekiri mu bakyala ate kyo kirala. Bwana andawula. Bw'otunuulira engoye zino ezisooka ku mubiri gw'abakyala, waliwo sitaani asiga eŋŋaana ey'omu nsiko mu kkowe eryo, aleeta obuntu obutategeerekeka n'akatono. Ate ebyembi ab'amaduuka bye baseeka ku mwanjo bati. Kakati nze nakigamba bwenti olugoye si lwe lunyumira omuntu yanyumira olugoye. Ne wona abanga totegeerekeka n'okambala era ojja kusigala tokolaki? Totegeereka, tolina kyojja kukyukako. Naye abantu abaayambalanga olw'ensonga kati bambala lwa bwenzi. Wakati Katonda nga atuwadde amagezi, waliwo eŋŋaana esigibwamu ey'omu nsiko. Kumpi oyinza okwegendereza nga buli nnimiro Katonda gye yawa omuntu okufunamu eky'amagezi n'ekikulu mu nsi muno eriko sitaani agisigamu eky'omu nsiko. Eddaali eŋŋombe yagamba nti charity begins at home and ends at school. Gye baligenza okufuna amagezi n'obugunjufu, empisa zisobola okuggweramu eyo. Era abazadde abalina abaana mukimanyi, waliwo abaana abayigidde emize mu masomero agamu, si gonna naye agamu. Kale Katonda ateekawo ennimiro ye n'agisigamu ebigambo eby'amagezi n'omulabe najja n'asigamu ebikyamu. N'ateekawo eddwaliro abantu bwe banaawonera, naye n'ateekamu sitaani, n'ateekamu eŋŋaano y'enguzi bwe tolina ssente sikukwatako oba ofafa. Mubirabe eŋŋaana egenzo ng'emeruka mu buli musiri gwonna. We twalifunidde obulamu obw'enjawulo, waliwo eŋŋaano ey'omu nsiko omulabe gy'asizeewo. Ogekulaba nga buli kintu kyonna kitabanguse. Naye olugero luno luli mwevi gambo bino ntina ya abantu wali weba so mulabe na jana asiga u umulaba asigate tulaba kubanga tuwaitege dobu liimbabwe na ye mulunyiriri olwabiri mwewo mukaga ntina yebo ya meruka bweyayanya neerabika nengano eyo munsiko abaddube ne bajja ne bagamba omwami nti sebu tetwasiga nsigo nungi mu nnimiro yo kale yali atya yali etya okubaamu engano eyo munsiko Yesu n'abaddamu n'agamba nti n'abagamba nti omulabe ye yakola ekyo abaddube ne bamubuuza nti oyagala tugende tujikolemu nena abagamba nti nedda mpozi bwemunaba mukolamu engano y'omunsiko munagiramu n'engano yennyini ebigambo bino njagala okubyogerako bwenti Kristo asiga ekifaananyi mu nsi munsi Katonda yateekamu ebintu byonna nga birungi. Omanyi nekinonja kyogera nga bwe kiri. Sex is good unless it is misused. Ebigambo by'okwegatta birungi okujjako nga mubikozesezza bubi. Kwe kukola mu myaka emikyamu, mu kifo ekikyamu, mu biseera ebikyamu. Naye buli kintu kyonna kyoyinza okulowoozaako Mukama yakiteeka mu nsi nga kirungi naye omwana w'omuntu oba sitaani yakitabangudde. Omusizi oba nannyini ngano aliwo mu kifaananyi kya Katonda. Bawo okumuyambako okusigako be bamalayika n'abaweereza be. Tubuulire ekigambo sebo nabuulirako ko. Twaliko ko kulumba olumu ng'abantu baleekana boogera tebawa kusaba kitiibwa banyumye emboozi nga buliga baga nti yafudde abatayagala yali tayagala kwogera nekye nava nnyimirizaamu ne mbabuuza nti abaaye gwayogera osabira mu ekereziya ki ng'ayambadde sapule nno nateekinga sampa ey'enjawulo Faza wawe ya igiriza na agama antio kusaba nkugena maso olekanirenga waggulu. Echo sagala kubawa ira bakadde bangi. Tiba chukola bwebatyo. Biwaba igiriza batu igirizo kwewe mbeka maso ga Katonda. Nembabuza nemfunayo mkristayo nembabuza antio gwe. Reverend cheya kugamba ndio kuyiga kugena mu maso olekana noyogera. Ngatali iyo. Nemfuna n'omusiraamu n'omubuuza nti imamu oba sheeka yakulagirako kukola ekyo. Naye empisa embi mu mmwe zivudde wa? Olaba engano y'omunsiko. Tusiga birungi naye mu kumeruka wano mu firudi ne tulabamu n'ebibi. Ne tulabamu n'engano y'omunsiko. Baneeta eriyo sinzizo liyigiriza kuloga naye osanga n'abakkiriza nga baloga. Ng'ate basinga okwenyumirizaamu. Waluwo bwe tumala okusiga mu firudi eyo mu nnimiro ya Katonda omulabe sa naye nga jjanga asigamu ebibi. Mulimu muno n'abakristaayo ng'asabirawo naye nga yazigirira abakristaayo obo b'osumba abasamize gye bali abakolambu. Ng'ali awo bw'akulaba nga wenamuka okusomozaga nange nno nali bwe nti wanonogolozwa n'awonerawo bannakamwa ntete tebabulawo. Kati nze jangu twali gulako anti kakali jangu tugene nkulage jogenda okuonera nadda mwepi kiche njala okujayo Kristo nyonyola ennimiro yensi omusizi ye Katonda yennyini yafeka munga fena tuli bulungi tasiganga mu kibi munsi kandi namunete yateka mu kibi munsi kiyawo omwana w'omuntu yali free will a choice to make to differentiate between evil and good. Mukama yamuwa omwana w'omuntu ememe yawule kirungi n'ekibi era natayagala mufuganga roboti kumukontrolinga naye namulekera kibaita free will oba okwesalirawo. Ogwasooka Mukama yagamba bwati omuntu yamugamba nti emiti yonna nkwaddirira naye omuti oguli wakati kigayamuwa kyoisanga ekyo tukikolanga naye okwesalirawo okwo kwaitira omwana w'omuntu okugwa. Kakati ne mu ndagaano empya Mukama nalaba nga musimulimu ebintu bingi ebiraletedde mwana w'omuntu kufuna bulamu butaggwaawo. Naleeta Kristo naga nti bw'oba oyagala musembezo ojja funa obulamu butaggwaawo. Era mwatu abantu kyoyiseeyo nebalemu okukola ki? Okukola. Abantu basembeza ssente nga tebasembezezza Yesu. Ne basembeza walagi nga tebasembezezza Yesu. Walagi nno n'alyoka abababula emimiro, n'alyoka abalwaza ne kansa w'emimiro, n'owamawugwa ekibumba n'akyokya ne kisiriira. Naye Kristo ate ye atuwa obulamu obutaggwaawo ne bamusindiikiriza paka eri. Omanyi nti abantu bakoleeza akaliro ku mumwa ne bafuweeta sigala. Ne bafuna langa kansa, kansa w'amawugwe n'abatta ne bafiira ddala nga bonna balabika bubi. Naye nga t'okusembeza Kristo agenda bassaako omuwendo tebakyagala. Ekibayita omuntu okusalawo obubi. Naye ne wano Kristo atugamba nti ensi yatondebwa nga nnungi, ne batuteekamu katonda n'atuteekamu nga buli kimu kyonna kiri bulungi, n'atuteekamu n'eŋŋaano gye yasiga ky'ekigambo kye kyasigamu ffe ekigambo ekiramu eky'omuwendo ekitukuvu. Ne bwe tutuuka mu nsi ne sitaani bwe tusumagiramu bwe tuti katono nti bwe yagera ng'abantu beebase, sitaani ng'ajjanga naye asigamu eŋŋaano y'omu nsiko. Omusizi asige omulabe ye sitaani, eŋŋaano y'omu nsiko gy'asigamu kye kibi. Naye Katonda bw'agira n'alaba ensi oba ffe abasumba, manya alaga nti abakozi be ne bajja ne mugamba nti Mukama waffe eŋŋaano eno emaze okwanya nga mulimu n'ey'omu nsiko. Nga wasanze omuntu asala emisango, mulimu abaweereza nga bo tebalina kisa na kusaasira na kugumiikiriza Katonda kw'alina. Bw'alaba ayonoonye nti oyo yeetaaga kufa. Era tulina amakanisa mangi nga gayita abantu mu kusinza okw'enjawulo bakolimira abalabe baabwe. Oba mutero bawulire eyo. Olw'omusumba omu eyabuulira n'agamba nti olwali tugenda kusabira baayo na bonna abaleetera eryato ly'okutabanguka, tugenda kubakolimira tubasuule mu nnyanja mu linnya lya Yesu. Naye ssebo, naye mwalimu n'omu Uganda ate w'amaanyi bamukubira mu ngalo. Enjiri ey'obulimba eri ku maradiyo okwo ne ku mativi nga mpitirivu. Twebaza Katonda wa Radio Buddu ekuumye ekigambo ekiramu. Naye ebigambo by'omulabo ono ng'oggyeeko ebigambo by'abasumba bye bagamba, naye n'abasumba olwo wetusala emisango ne tugamba Mukama waffe bano wangu we obaggyeko, bulwolaba omubi ng'oli eyo weewadde omulimu gwa Katonda oyagala omubi alimi bwafiire waawo mangu. Kristo okuddamu kwe kwali kugamba nti nedda mugirekeyo kulire wamu n'eyennamu tuligiraba ng'emaze okukula. Katonda awo obudde abonoonyi okukyuka badde gyali beenenye. Ensi eno gye tulaba definition y'ekkanisa tugamba the church is both sinful and holy. Kanisa ntukuvu ate erimu n'abonoonyi, terimu batukuvu bokka. Naye mu butukuvu n'okwonoona yeye nnimiro Kristo gye yayogerako. Abayigiriza n'agamba mugireke kubanga munaagezaako okuggyamu eŋŋaano y'omu nsiko munaayonooneramu n'eyo ennamu. Tukimanyi nti okupapa kuno kulinza okuleeta ebizibu mu maaso g'abantu. Waliwo oluusi okupapa. Baweereza bannange, ebyandikwa bino bituyigiriza nti okusala omusango si kwaffe. Katonda ye amanyi ekiseera ekituufu. Naye mu lunyiriri lwa 13 agamba nti muleke bikulire byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano eyo ennyini mugikuŋŋaanyize mu mawanika gange. Omubi asobola okweyagala n'alabika nga ayina obulamu bungi n'okusinga oyo omulungi. Nga walimye ennimiro y'ebinyeebwa, kisere kiyinza okukulamu ne kyeyagala ne kitinta ng'akanyeebwa kalabika ng'akakozze. Naye bwe tutuuka okukungula, akanyeebwa kagenda mu kiserosera agenda ku kikoomi. Katonda tafa kukunyirira kwe nakuyitimukako. Naye oli ŋŋaano ya mu nsiko oba ey'ennamu. Katonda atugamba nti waliyo olunaku olwe nkomeriro lw'okusala omusango bwali tuma ba malayika be bebali mufaananyi ky'abakunguzi ne bajja gye tuli ne balyoka bakuŋŋaanya abo ababi ne babajja mu balungi. Njagala okuddayo ke mabega ng'amajjukiza nti eŋŋaana ey'omu nsiko eri mu kifaananyi ky'abantu ababi abeetaba naye ennungi eri mu kifaananyi ky'abo abatuukuvu, abatuukuvu ba Katonda mu nsi mwebali. Era abasinga obungi bali mu struggle nnene nnyo bakompiitinga n'eŋŋaana ey'omu nsiko ababi. Era olumu oyinza okulaba ababi nga be basinga ekitiibwa, oyinza okulaba ababi nga be basinga ettutumu, naye bandika bitugamba ntofangayo mu binga ayitimuka kubanga akaseera katono by'olaba ku yo oliba toliddayo kubiraba. Abantu nga mbatunuulira mu nsi eŋŋaana ey'omu nsiko ekituufu mweri. Naye Mukama agamba nti mubireke bikulire wamu ku lunaku lw'okukungula buli omu alyawulwa. Ebigambo bino nno byagala okuntuusa ku bigambo eby'empeera. Omuntu yenna asobola okubeera omubambaavu n'atuuka w'ayagala naye Mukama bw'asalawo okumulamula ateekeddwa okufuna ekimugwanira. Mu nsi oyinza okwebuuza oli otya mu bulamu buno obw'ensi? Mulimu abantu saani nga bakozesezza n'abasigamu ebikyamu nga ŋŋaano ya mu nsiko yennyini. Naye Katonda atugambye nti ebiro bijja kutuuka. Lesoni ze tuyiga mu kitundu ky'olunaku olwaleero ze zino. Gwe munnange muganda wange ampuliriza, by'olaba mu nsi nange byendaba naye okulamula si kukwo. Olwo ebyandikwa bitujjukiza nti alowooza ng'ayimiridde yeekuuma aleme okugwa ennaku mbi. Omanyi mu miti gino bwanandawula ebimererezi oba embuukizi ogimanyi? Ekinyonyi kijja ne kipama embuukizi ku muti, bw'oteegendereza n'omuti ogwo gwonooneka. Kale nga tuli mu nsi erimu eŋŋaana ey'omu nsiko, twegendereze obutayonka ku mabeere gaayo, twegendereze obutalya ku nsigo yaayo, obutakusibwa yo, tutuuke mu biro by'okukungulwa nga tukyali ŋŋaano eyo nnungi etegeerekeka. Kristo ekifaananyi kye yasiiga kituufu. Tuli mu nsi ey'abatabangufu. Kumpi buli sekita nga mulimu eŋŋaano y'omu nsiko. Ekyokuyiga ekyokubiri, gwe ampuliriza omukozi w'omu nnimiro ya Katonda, sitaani oba ano omulabe, Bayibuli etulaga nti yabagera nga beebase. Bwe kiba kisoboka, musumba munnange teweebakira mu kkanisa yo, waliwo omulaba asigamu eŋŋaano y'omu nsiko. Ajja okugera nga gwe omusizi weebase naye asigemu by'ayagala. Gwampuliriza, sitaani ali mu kulwana tayagala Mukama akungula ensi ye nga nnungi. Tayagala Mukama atuuse ebikungulwa bye nga byonna birungi. Aliwo okutta omulimo gwa Katonda n'oguzikiriza. Ennimiro oba ngusize Katonda naye tiira okumeramu weeds oba ogwo omuddo, ennimiro esiiwuuka, eseenyuuka, eyonooneka, n'ebikungulwa biba bitono nnyo. Naye gwa mpuliriza, Mukama yatuteekawo nze naawe tukuume ennimiro ye. Leka tuleme okwebaka, leka tuleme okusumagira, naye tunyweze ebyo Katonda byatuyitira okuweerezaamu. Kyokka tetusala musango, tulere be tulera ku biro ebituufu Mukama ajja kwawula ey'omu nsiko n'etali ya mu nsiko. Ey'omu nsiko egende ku kikoomi, etali ya mu nsiko egende mu ggowero era eyingire esitoowa oba eggwanika. Fuba okulaba ngobere ngane yenamu. Fuba okulaba ngatewe ingiza mbita kwata kona mitawana janseno. Nywezo kukiriza kwa. Kukumero ya abiona. Kristo alioka kuoblamu obutagwao. Ngatusige chigambo cha Katonda. Leka chibere ngane namu mugwe. Engane mbio mlabe istani jagendo kusigamu. Gweke njini nguo mkulistayo. Gweke njini omuuliriza. Gweke njini omukiriza. Toganya sitani kusigamu nimiro yu abulamu ubo. Nganombi. Mimbi omuya imba antikati ogendo kunenya sitani na yenga we alia kukema ya kusangawa. Aba mwini nimiro za mwemuzuguli debuli mulabe. Kukomerero agenda kusigamu engane mbi. Bino bii nzobita kuatagana nnyo na kuigiriza kwa leero. Netuva mu nsi oba mu kiseera ekyokkeberanga DNA. Ne mumako osobola okubeera ng'oli eyo ng'oyina mukazi wo nga nnimiro nnungi nno. Naye omulabe sitaani najja n'asigamu eyo mu nsiko. Kristo agambye nti bireke bikulire wamu. Kumakungula bali tegera ba kafero na batali ba kafero mbitegedde olusi abakebera dieni abo bogena no kebera amakaga inzo okugwawo ekyo kubiri n'abaana maama ono be yali baddaberawo nakuza oyinzo okubaletera okulira ku step mother oba single parenting kubanga bote bamanya bizibu bibeerawo. Naye gwe taata mpuliriza bw'okiraba ng'ekigambo ekyo kiri bwe kityo. Amagezi ge nnyinza okuwa ga mulundi gumu. Engaano gireke ekulire wamu. Ku nkomero bali awula ey'omu nsiko n'etali ya mu nsiko. Eyo saagala kugendayo nnyo nina ky'ondowoozezza nti kikulu.
0: Anti abuulira omugezi.
1: Katonda atubere mubigabyo nakolwa lero ebyokuyiga ebyo tubyekuume. Gwe aroza nti oli musizi munimiro ero inovunanzwa kunimiro jikuume nnyo. Omulabe sitani ajisigamu ebibi nga waliwo okwebaka. Gwe aroza obulamu bw'okubeera ennimiro Katonda mwasiga ebirungi ekigambo ky'ekiramu weekuume kubanga n'omulabe sitani bonasu magira ajja kujja kusigemu ebikyamu. Ebikyamu ebyo bebina amala okumeruka muggo ogenda fuuka engano y'omu nsiko. Ku lunaku olw'okusala omusango bajja kukungula kiganda kigana ng'ebasuula mu geyeena. So abo abali babeekuumye nga ngano nnungi mwana wattu bali kungulwa okufuna obulamu obutaggwaawo nga bakuŋŋaanyizibwa mu ggwanika lya Kristo. Njaa kubagaliza esabiti ennungi nga nzijukiza abantu ba Katonda mwenna nti omulimu ogw'okusiba ttalazo mu lutikko gukyagenda mu maaso. Ttalazo eno mwami Ndawula sikoowa kujyogerako nti ya bulabirizi bonna. Banaye tekigaana kuva Ssembabule, tekiva kugaana kuva Lyantonde, n'ojja oweereze Katonda ekakongo siba ttalazo mu lutikko. Twebaza abo bonna abazze bakola omulimu ogwo. Ndowooza munda tutuuse mu makkati ku mulimu oguteekeddwa okukola. Njala kubakubiriza abooluganda. Ebyandika bigamba nti omulimu munene n'abakunguzi batono. Kale katusabe Katonda w'ebikungulwa atuwa abakozi mu nnimiro ye. Twegeire Katonda atuwa ekisa tulabeko ku mulimu ogwo nga gugwa bulungi n'ebirala nga mukama watuyinsa. Ekitiibwa kya Katonda kiryoke kirabisibwe. Omwana wa Katonda Daudi yagamba nti nsula ntya mu nnyumba ey'emivule nga sanduko ya Katonda esula mu bitimbe. Nagamba nti nagolokoka n'enzimbira Mukama ennyumba egwanira ekitiibwa kye. Abooluganda yetubanga tuli mukolo omulimu guno gwetaazo tetuli mu kukola nga ffe baana b'abantu ne tulowooza nga kitugwanidde Abakristaayo ffenna aba West Buganda okuzimbira Katonda ennyumba egwanidde ekitiibwa kye. Mukama abawo omukisa nga muwulira omulanga guno wiiki eno ndabeyo positive reply ku kigambo kino. Nfuneko ku busumu obunkubirwako nga ndabeko ku kameseji nga mutaddeko kaka sente ketalazo atemu kama wenye omukisa. Bwana ndaula, nzikirizanga bini namba yangu olwaleero kisikolanga.
0: We wow.
1: Nze Reverend Henry Mabuka, nilia iya niliange, nze vika walutiko. Ndiku 0 5 5 1 3 1 8 6. Kina kuka mobile mune kaa kukolina National cho wadeo chukole inja ulo otekeko elimanyaga Mabuka Henry eja kuba etu wabulunji omuendo sabi itajanja kuwa mba tegeza na account kwe tukole re mirimejo bane mongerwe okuwayo kuluwa mlimogo bana chuomia mba tumideko nyo ya mukade Ruth Bambanza usula yote ya mukama yeba zibwe akukumye mama Gradesi achiimba we mukoko Reverend bya nyimba ne famire yo aba utuuliza mwina nyongera kuongera kubateka mikono gya Katonda abatwagalire nija okutegeza banachuomya nti mujja kukyaza mukadde wamwe omulabirizi mukadde wa omulabirizi ajja kubachalira enaku zo mwezi nga 18 15 omwezi ogwo 8 olunaku lumadde mumanyi olwogwo musanvu lwajuluddwa nirutekebwa nga 15 omwezi ogwo 8 sawa mumakinge ate mbere neteka teke nnungi kulo kuchala kwa mukadde waffe omulabizi njaga okubagereza sabiti ennungi mwenna mukama yongera okuba kuma olwa leero tusubira okwaniriza abakristaayo bonna okuva mu busaba diikoni obwekabungo bakulembeddwa Venerable Cedric kugumisiriza nga bazze okukiikako mu kanisa yabwe Lutikko tubasaba mu generuwalo lwammwe etulo omulimu gwa kitona tukukwasiza wamu nga gugenda mu maaso twebaza nnyo obusaba diko ni bonna obuzza bukola obulungi n'abantu sekinnoomu mukama abatongera omukisa mukama abere nammwe katusabe oli mulungi mukama era tuyigirize ekigambo kyo tuganye mukama ekigambo kyo kulira mulamu baffe twewale okusumagiranga mu kigambo kyo naye tuleke tutunulenga bulijjo n'ebiro byonna tuleme okuleeterwa omulabe sitaani okusiga ebitasaanira muffe naye ebisaanira muffe biroke ebeere biramu era bikulire muffe tunyweze nyweze ekisibo ky'omukama era tube n'okugumiikiriza ebibi ku nnaku lw'enkomerero ate era tujjukiza nti waliyo nnaku lw'okusala omusango kale ababi nga bajjiramu nga bookebwa ate tubeere ffe tubeere n'abasaanira abawulidde ekigambo ky'olwaleero okubeera eŋŋana ey'ennungi eyo enaabeera mu ggwanika lyo noera otuweeremu omukisa mukama otusaasire eri abalwadde obawonye abalina ebizibu eby'enjawulo mukama obibamaleko obeera obugabirizi bwaffe gw'ogunza otendereze bwe tukwebaza era tukusaba nga tutya mu Kristo Yesu mukama waffe
0: amiina
1: mirembe gya Katonda egiyitira okuteekebwa kwonna mbasabira gye bakuumenga emitima gyammwe n'amagezi gammwe mulumenga okuva mu kumanya Katonda n'okwagala Kristo Yesu omwana we mukama waffe omukisa Katonda Kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu gubakeko gubakuume gubalabirire guleme okuva kaakano n'emirembe egitaggwaawo
0: amiina ku 9885 Radio Buddu Radio ey'omuntu wa bulijjo tukwebazizza nnyo nnyo nnyini ddala Reverand olw'ebigambo ebyo by'otuliisizza olunaku olwaleero ekyo mukama akikubalire bannaffe be twatandise nabo nga tutandika mugana nkakoza Yasini Medi Ensangala mugana ng'ebiraalo Francis mama wange namwandu erikasoni lutaaya we Settaala ogamba otya taata wange Joseph Ndawula we Ssenya weebale kubeeranga nawe kwoli bonna abali mukuwuliriza essaawa eno mukama ekyo akibabalire mwebale okutandika naffe era mwebale okufundikira naffe muganda wange Fande Kalule webale naye okubeera nga tutambula ffenna mu nteekateeka eno tudde mutuuliziganye omulundi oguddirira nga mukama ye mubeezi temukyusa kalimi mukama atukolera ekisa obulamu agira akyabutulekedde mubeere bulungi mwelaba
2: abantu bangi mu mirembe gyonna egyakayita babuuza ekibuuzo kino eky'amagezi nti nyinza nti okusikira obwakabaka bwa Katonda oba okulokolebwa ekyokuddamu kye kino kkiriza mukama waffe Yesu Kristo onoolokoka ggwe n'ennyumba yo munaaweebwa obutukuvu n'obutuukirivu lwa kukkiriza tusoma mu byawandiikibwa nti oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda temulimbibwanga abawangulwa obukaba naba sinze bifananyi naba enzi naba enyigira mu bikolwa byonna eby'obugwenyufu naba bi abegumbi naba tamivu naba vumi naba nyazi naba kola byonna ebitasaana tebali sikira bwakabaka bwa Katonda. Munnange, situkira mwokolerewo, okirize Yesu akuwa utukuvu n'obutuukirivu, kubanga watali obwo tewali aliraba Mukama.

0: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
1: Enjala za fezo zolaba, nsale nnyo mukusaasaanya obulwadde obuva ku bukyafu. Era zeetaaga okusalibwanga. Si muntu mukulu, si mwana, enjala ezo zisalenga, ziremenga kuuma bukyafu, obuyinza okuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Nga tuja kuzidia kabimu etani jau Radio Buddu. Ngedi kumpewe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona. Wamune kuchuso mlambu wa bantu nga itemu program za yeze nja ulo.
2: Yena Radio yo chank, munamu masakam, yosinga yobulungi.
0: Kati Radio Buddu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bienja ulo, mchetumia Radio Buddu ati 25 tuwa. Heranga bibi jaba mwaba lidempanga. Hati tugeda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumache paka kaungezi. Radio Buddu yoneja ukusiba webi jaba mutauni. Tugeda kumina unenteka tekeze nja ulo. Omuli enteka teka ya mtesisa meme. Abantu mwabagendo kuba genzi za kusongeze nja ulo. Wamuni okutumila kubantu wabwe live kumpewo. Okuangule bila wamuli t-shirts. Nebila bila lantoko. Okusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Buddu. Naba uliza babu wa baby jaba. Kali nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kaunilo bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudusana na bitunde bila nyewo.

0: Radio yomuntu wa bulijjo.
1: Rainbow Agro Science Company Limited bebakole dagala read out edito omuddo kuvira damu milandira ekikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omuwemba kone ebijanjalo lino nga lireetera omuddo okumala emyezi esatu nga teguzeemu kumera mu nimiro ekiwa birima akaseera k'okwegazaanya kati ate posilini dagala lya biwuka nga litebisanyi mogo n'ebiwuka ebiri enduli n'ebibala eby'omuti n'ebikoola batukoledde eddagala adikoni sita edita endwadde zonna eza fango gamba ngaakatonyeze bulaitakera ebirime n'ebirala kati ate tanikapu dagala eriziiza endwadde za bulaiti zonna obutatataganya birime gwayetaze eddagala lino lisange mu bakamu farm supply wamu ne mu bansanja agrochemicals ku Buddu street mu kibuga Masaka wamu n'ekyotera mu tawuni ebukoma nsimbi lisange mu batamukedde agrochemicals ate kaliisizo mu babukasa business store kuba kusima okumanya ebisingawo noti biri noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti musanvu tano emu biri emu emu nya tano nya akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kerecto commission kategeeza abantu mwenna nti okuwandika n'okusunsula abo bonna abaagala okwesimbawo okuvuganya ku bukulembeze bwa ssentebe bwa LC1 kwa kutandika ku lwokusatu lwa wiiki eno nga 15 olukukomekerezebwe ku sande ya wiiki eno nga 19 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno omulimu guno gwakubeera ku bitebe by'amagombolola ku zitawuni kanso ne ku bitebe bya municipal divisions buli lunaku okutandika nga n'essaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi kale n'abeesimbyewo n'abawagizi mwegendereze bino eyeesimbyewo alina okuba nga mutuuze ku kyalo ekyo alina okuba nga aweza emyaka 18 n'okudda waggulu era nga munnayuganda eyeewandiisa ng'omulonzi ku kyalo ekyo era tewali ssente zonna zigenda kusabibwa kwewandiisa akakiiko kakubiriza mu mwenna abaagala okwesimbawo ku bwa ssentebe bwa LC1 nti mutegeke empapula zammwe ze munaawaayo mu kusunsulwa ku bifo bye mwagala okwesimbako abalonzi mukubirizibwa okubeera abakkakkamu nga muwagira abantu bamwe nga bagenda okusunsulwa nga mugoberera amateeka g'ebyokulonda.

0: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu. Totawaana na birala byonna. Funa ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer OCK. Gwo mulimi w'emmwanyi, emboga, butunda, nyaanya, ebitooke n'ebirime ebirala. Ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer eky'obutonde. Kye kinaakutuusa ku kirooto kyo. Tekikoma ku kugimusa bimera byokka. Wabula n'okuddaabulula ettaka. Neridda bujja. Kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima. Okwetooloola eggwanga. Okumanya ebisingawo. Kuba ku nnoti 7 9 8 9 5 Buddu Organic Fertilizer kikolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale Bugonzi.
1: Jamani ko mwami, naye nene nimiro ya fe yakasoli gye twalima ekikeerezi yonna ya kiragala ate ng'ejjudde emisoli ng'ekyalo kyonna kigyogerako.
2: Kyekyo kyennyini Bazoka ekuwa emisoli egikubisaamu emirundi ebiri oba enkuba etonnye oba omusana gwase essanyu lya mirundi ebiri mukwano. Mu makungula tujja kutwala ebikoola tubirise ente zaffe tufunemu amata.
1: Gino emisoli gya Bazoka minene nnyo ate nga n'ensawo nzito nnyo, efulumya akawunga akasinga obulungi ate nga kawoomu. Guno omulundi ngenda kaka Santi, tutereka wakamale waka.
2: Yee, mukwano gwange, sizo nieno nange, ngenda kusimba Bazoka.
3: Okufuna makungula gamanyi, emisoli ejikubisaamu emirundi ebiri, empikiza akasoli ez'omutindo ogw'ekitalo, ejigumira ekyeya, ejigumira endwadde, n'ebikoola ebirungi ennyebi ente. Simba ensigo y'akasoli ya Bazoka, esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu, nga kati esangibwa maduuka g'ebyobulimi, ageesigika, agakuli okumpi.
4: Lwaki osasula kingi nga tewaliwo omukisa gw'obutasasula yadde ekikumi? Kati ng'okozesa appu ya Momo empya eya New Momo app, osobola okusindikira omuntu yenna ssente ku bwereere buli wiikendi, oba okusasula amasannyalaze wamu ne bbiiru z'amazzi eziri wansi w'5,000 ku bwereere. Ye, kituufu, otereka kingi kikuwa emirembe wamu n'okukwongera amaanyi mu ngalo zo. Kati downloadinga oba ggulawo New Momo app leero, otandikirawo okunyumira obulamu obutaliimu yadde okusasula ennusu. Ago ge maanyi ga Momo. Empaka za World Cup ez'ebibinja ezo zo zigenda mu maaso era ng'amawulire agavaayo gookya. Timu 8 ze ziri mu bibinja bino era nga zisanyira mu mawanga 3 amategesi. Ate nga n'okweteekateeka kwa zi timu kuli waggulu nnyo kuba buli timu yeewera. Buli kibinja kirimu katemba waakyo abanene basuubirwa okubyefuga so nga ne bannamba lujega beetegese okubasiba obulippo. Nga twesigama mu kusunsulamu abeetaba mu World Cup ne katemba agirimu tebikyalimu kwekakasa nti ono y'anaawangula oba y'asinga. Kati buli kimu kisoboka anti emipiira gy'ebibinja ekyali ntandikwa butandikwa y'ekikopo ky'ensi yonna so nga ne katemba yatandise dda okweyoleka. Kale tosubwa World Cup ono ku DSTV. Funa DSTV decoder ku 1,100 oluweyunge ku DSTV access ku 1,900 zoka onyumirwe buli kaseera. DSTV, your home of entertainment. Maluti Choice Uganda edungamizibwa Uganda Communications Commission.
5: Wakati mu mutima gw'ekibuga Masaka.
4: Ekibuga Masaka ku Buddu Plaza.
5: Wakati wetusinzira olwo ne tukutuuka kwa yonna gy'oli. Eno ya Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Buli wa Sunday kumakya.
6: Sunday special.
4: Muziki ku muziki.

0: miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywererawo webale kuuliriza webale kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo muntu wabulijjo
2: amaulira agasensuddwa agekenenyeze dwa amaulira agesigika ganuge maulire kuchinda munana katunyeze munana chinda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
3: wasuzo chano mulonja uliriza ge maulire ku radio bud radio muntu wa bulijjo ngo omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim zenteredde ogaba somera abatuze abawangalira ku kyalo kanoni mugomba la Rwanda mu district ya Lakai bakere de montise ya manye nyo era mu kikangabwa oluvannyuma lwa abakyala kimpadde okupangisa mutuze munnabo mugoba wa boda boda okubatwala ku mukife ekitanna bakutegerekeka kyokka be batuuse mu kife wazivo ne bamuyimiriza n'oluvannyuma ne bamutemako omutwe ng'ekiddiridde kwe kukuliita ne pikipiki ye attiddwa ategera ekisenga Sempijja Vincent ng'ono abadde akolera ku siteegi ya boda boda esangibwa mu kabuga k'e Rwanda era mujuzi Badru byonna amaze okubeera ng'abitufunira
4: nga nono ne kiviiridde ku kuba nti afunye abasaabaze babiri ne bamupangisa okumutwala okubatwalako okubatwala ekyotera wabula nga batuuse kinyana mpinde bavudde nga bakava mu Rwanda ne bamukyamya mu mabbali g'ekkubo eyo nno gye bamutemedde ebijambiya bemujembula mu bwensi eno ssentebe w'eggombolayini ye Rwanda mukulu Thomas Mbazira akakasizza bino kati mu kuwanjagira boda boda okubeera abavumu nga bakola omulimu gwabwe wabula nga oluvannyuma kiraze nga bwe abatemu bano bwe bakwatiddwa nga batuuse mu bitundu ebyanna by'ewanga ssentebe mu bigambo bye annyonnyodde bw'ati
5: tufunye ekizibu wano mu ggombolola ye Rwanda omuvubuka abaddamanyi duanga Sempijja Vincent omuvuzi wa boda boda nga azaalibwa ku kyalo kanoni ewa mwami Fulje apangisiddwa abasaabaze ne bamusaba abatwaleko ekyotera bavuze ku kilomita ng'emu okuva e Rwanda mu tawuni ne bamukyamya ebbali wabadde wa kakubo mu kasiko bavuddeko katono nnyo ku kkubo ne bamutema ebijambiya era n'afiirawo bamutema ejambiya nga z'amaanyi kubanga obulago bubadde bulako kati nnyo kutuka eky'omukisa omulungi pikipiki gy'abadde avuga badde yabitongole bino ebigaba pikipiki kuloni era babutulakinze pikipiki eyo abazigu ne babukwatire nabye wanga omulambo gujjiddwawo oluvannyuma lwa poliisi erakayo okujja neekuba ebifaananyi era erimu kunoonyereza nga bakwatagana ne poliisi eyennabye wanga okulabika abazigu abo nga baddizibwa erakayi njagala okusaba baganda banga baboda boda bw'otwala omuntu n'agezako kuga nti kyameko wano nga siwo mwalaganye okugenda lemezaamu mu kkolaasi obenga osobola okufuna obuyambi eri banno ababatambulira ku luguudo naye nga kibi nnyo kibi ddala ekyettemu eryo erituuse mu ggombolola yaffe
4: wabulanga poliisi etegeeza ko bikyagenda mu maaso okunoonyereza ku batemu bano era tujja kutufuna ate ebisingako wano oluvannyuma lw'okufuna obubaka bwa poliisi ku nsonga eno kwaedi ebuddu ne musibadi wano e Rwanda mu disitulikiti ya Rakai
3: ayo nga tuvuddeyo ate bassente babalondebwa obutafaayo kulonda bukiiko bwe bagenda kubeera nga bakola nabwo kye kimu ku bikunokoddwayo ng'ekiviiriddeko abantu be baweereza obutatuusibwako obuweereza bwe basaanidde okufuna bemu ku bigambo ebyogeddwa ssentebe w'eggombolola ekitimbwa ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kayunga Michael Ntale Malinga bw'abadde ayogerako eri radio y'omuntu wa bulijjo mu nteekateeka ng'akakiika k'ebyokulonda olunaku olwaleero kamaliriza enteekateeka y'okuwandiisa bonna abeesowoddeyo okuvuganya ku bifo bya ssentebe bw'ebyalo mu ggwanga lyonna ono ategeezezza nti abantu bangi abagenda mu maaso n'okubeera nga balondebwa ne bafuuka bannakyemalire ekireetera ebyalo byabwe obutafuna buweereza wabula akubiriza bannayuganda bonna abe wandiso kwenyigira mu nteekateeka y'okulonda bassente b'ebyalo balondawo bennyini be basuubira nti bakubatuusaako obuweereza bwe beetaaga
6: ate nsaba abalonzi mujjumbire okulonda kuno tokkiriza muntu yenna kulondera mukulembeze tosigala wakaawo enkeera bakulondera omukulembeze akole ebitasaanidde ate otandika ogamba nti no baalonda bubi ng'olinga ogamba nti no toli mutuuze mukerekana wanca mugende ku bifo ebirondebwamu kuba buli kyalo kigenda kuba kirondera waayo mugende mulonde mu bungi ekyo kinaatuwa kinaalaga ekifaananyi ekirungi nga ku kyalo kuliko abantu ng'ebikumi 500 nga kumpi awangu ddaali mu bululu nga 300 oba 400 kinaaba kikoze bulungi okulaga nti kituufu mulage ne gavumenti kituufu badde n'ennyonta ey'okulonda abakulembeze wammwe abalonzi mbakubi kukiriza tolonda muntu ntoloko ya kugulide nyo waraji tolonda muntu ntoloko mukwanogo tolonda muntu ntoloko banti abana bafue baze misango kuchalo tabakanga vula mulonde abantu abavunanyizibwa.
3: Sentebe Michael Malinga iraba lonza bakubiriza okomi omuzogo okupikanga abantu ebagendo kuobululo ensimbi ngagama nti nebanga nguzi abantu bano baba tusembukulembeze ensimbi zaabwe zibagabira abantu zibasoko okubiranga babakamulamo abasabye okulonda abakulembeze abagendo okubaweereza obulungi.
6: Ate dansa bana abalonzi temutika pressure ya amanyi kuteka ku bantu bano bunkenke batunde nebintu byabwe bolo kuba mwabali okubabwaka bize kimaito omukulembeze gworonda abamukozi wo mubuweereza abira mukozi wo ogenda kumweta agako stamp na dango mwana agenda kunonya emirimo ba mu police forces zonna buli mwana ina agenda kuingira forces ayino kubanga ina stamp ya LC1 obwe buweereza kutweta ago kusingo gamba omuntu nti otamba nusu 15 omuntu wa harusi kweka londa muweereza wabula tolonda mukozi wo mbasaba mulonde unji mulonde n'obwegendereza nkimanyi nti waliwo abaise president waliwo abafunye omukisa bagenda baise mwana opposite bayuza tusaba tubere nga tukolera wamu olw'okukuuma ebitundu byaffe.
3: Eri abeegwanyiza obwa ssente bw'ebyalo abagenda okutandika kakuyego lunaku olw'enkya abakubiriza okukozesa ebigambo ebigatta abantu baleme kubeera nga bakozesa ebigambo ebisiga obukyaye nga bino biyinza okuleka ebyalo byabwe nga byonna biwomogose abasabye okukozesa olulimi olulungi nga banoonya akalulu.
6: Munoonya akalulu n'obuvunaanyizibwa munoonya akalulu zanye politics ow'ekintu ekikulu ow'ekigunjufu politics atali mu kusiiga nziro kuba kiyamaani weero si wa buvunaanyizibwa bw'amaanyi nyo abeera musaale nyo ku nteekateeka z'ekitundu ate n'enkulaakulana z'ekitundu kimanyi nti okuvuganya kungi naye wakati mu kuvuganya ate n'okugenda okulondebwa mbasaba mubeere nga musigaza obumu ensonga endala gye njagala okusaba bakadde bange mu abeesimbyewo nti temuspendinga nnyo temuteekamu ssente nnyingi kuba obukule kuba buno buweereza si business si mulimu buno buweereza mbasaba munoonya akalulu temuspendinga nnyo abantu babulire ebyogenda okuweereza ekitundu kyo byogenda obakolera tosuubiza ebyo ebitasobokesa mbasaba muleke kutunda bintu byammwe muleke kugenda bamanerenda bwemugenda kwewola ssente kunoonya akalulu.
3: Sekandi Richard Inga yatwala ebyokulonda mu ggombolola n'ekitimbwa asiimye bannayuganda okujjumbira enteekateeka eno ey'okwewandiisa kyokkera n'abasaba okendeeza ku kufulumya omudidi gw'ensimbi ng'agamba ensimbi nnyingi ze bataddemu okuvuganya ku kifo ky'obwa ssentebe obusookerwako so ng'ate tebalina musaala gwegasa.
7: Okwewandiisa kw'abassentebe ab'ebyalo wamu n'abakyala wano mu ggombolola ekitimbwa akutambudde bulungi nnyo bw'otunuulira taana apo abantu bazze bulungi kujjako kyenyinza okukubiriza naye okusipendi nga bataddemu ssente nnyingi nnyo oyinza okulowooza nti tuwandiisa BMP omuntu ajja n'emmotoka 10 omuntu n'ajja n'emmotoka 7 kale n'olwekyo mbadde nkubiriza nti expense eyo basobola ogikendeezaamu ko kubanga mu maaso eyo waliyo ebyokukola ebirala ng'akalulu kakoze ekikawedde.
3: Okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwaleero lwe lusembayo okuwandiisa abeegwanyiza obwa ssentebe ng'olunaku olw'enkya baakutandika okubeera nga banoonya akalulu era twogeddeko n'abamu ku abo abasobodde okubeera nga beewandiisa ne babaako bye basuubiza.
8: Manya nedobozi senabulia Abdul Karimu mutuza we Kirisiru LC1 ambade vice chairperson we chalecho era ambade ntambula bulungi ne mukama wange buyinza Samueli te yasobola kudda rutu eno nansaba mberenga nge nchikirira
9: zipola nansi kusa kafero chala sembo ekitu ndi musanyo fonyo kubanga mazo kwe wandiso nako olwalero kubanga obukulembeze kati abashala batu wa gapo okuberanga tweyongera okubanga tukolera banna
10: amanya musitu Ismail Salongo akinzi vudde okujjo kwesimbawo nga erusi yafwe edilide
11: zeka gwalo lenshi yengezo kulaba mobali mobaze zata sobola kulianguzi obusobozi mbulina
12: linya kakoza Steven sentebe webula ulaba irane yonge dokesi mba watu mbundi oboku bili kisanja kino chetugenda mu
13: kubadde n'obukulembeze emyaka gyonna nga buli maka ga muntu ye chairman ye vice ye muwanika kati ng'omuntu okwefunza ebifo byonna tosobola kutuusa ku bantu buweereza mu buweereza bwange nze buli muntu anaaba alondeddwa ku lukiiko lwange ajja kukola omulimu gwe vayisi akola ekya vayisi difensi akola ekya difensi buli muntu mu kifo mwanaaba alondeddwa nja kumulekera obuvunaanyizibwa bwe.
3: Te mubiemi za nyomu mpira jama saze jigendo kusambi bolu na kuruwarero timu ya singo egenda kubirange chaza esaza liyebu gerere ngompira kuna ugenda kubira kusaza ground mu district ya miti ya na gomba esagenda kubirange echaza esaza liyechagwe ngompira kuna ugenda kubira kuchisawe eche kabula soke songa te saza liye maokotali ya kuchaze saza liye Yesese kuchisawe ekigenda okubeera ku Saza Stadium mu district ye Buvuma esaza lye Bululi ligenda kukyaza esaza lye Buwekula ngompira gwa kubeera kuchisawe ekya St Lawrence Mijera songa te esaza lye Kabula ligenda kukyaza esaza lye Maogola ngompira guno kugenda kubeera kuchisawe ekye Bakijulula songa ate esaza lye Busiro ligenda kukyaza esaza lye Bulemezi ngompira kuno genda kubira kukisawe ekya Trinity College songa ate esaza lye Buddo ligenda kukyaza esaza lye Busujjo ompira genda kubira ku Kitovu Sports Arena wano mu kiboga Masaka omulonja awuliriza begatambu daga machagolo na kulwa lero ogaba somera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim tusinkane kadda kaddako ata kumira mpira batukumire
2: agugegaba dama ulire wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio bulijjo Esawa, zili satu ezo kumacha. Budde wa mindi ya mbelebelie. Webale kuuliriza Radio Buddu. Nga tuja kuzidia kabili mwetane jau Radio Buddu. Ngeri kumpa wefaba kule. Wede zo Buganda na Uganda yona. Wamune kuchuso mlambu wa bantu. Nga itamu program za yeze nja ulo.
14: Yena Radio Yochang. Munamu masakam. Yosinga yobulungi.
2: Kati Radio Buddu gina kutuka kumauliriza ba yobu televu. Mubitunde bienja ulo. Mujetumia Radio Buddu ati 25 tuwa. Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga. Hati tugeda kutandikira awo. Awo. Nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi Radio Buddu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tugina kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli enteka teka ya mtesiza meme Abantu mwabagendo kuma genze bila ozo kusongeze nja ulo Wamuna ukutumia kumantu wabwe live kumpe wo Ukuangule bila wamuli t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presente ba Radio Buddu Naba uliza babu wa baby jaba Kani nabatu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano nechibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na bitunde bilanye wo Fenatu sarika bijaba nga kumina mwendo kwa msambu Hanti Radio Buddu wa sanse ko Radio Buddu at 25
15: Dedi omukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza katonda mu program tumusinze buli lwa Sunday tumusinze
16: katonda muiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemini mujye mikono ja fe na fe fenatu omukisano bula mu bulungi
17: amina
16: mukama atuwe ne magemanya gatabika eneme yugatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala Fina tu sasanyo wakabaka wakata muka maveri na mbu.
15: Buli wa sande kumacho kufa kusawa nya. Okutuka kusawa tano. Tumusinze. Katida mwesu ubi. Ngaweze rio mukama. Ngo uliliza program tumusinze buli wa sande. Wanoku Radio Buddu. Radio yomu tuwa bulijo. Nyebifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukubuchi bombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mu program kalimagezi
3: zo mugave muzukuru wandu gwa Kibombo Salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fena tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambudde munsi yonna
15: kalimagezi
3: bo tunulira Isirayiri ebyokulwa ensabye kozesa gamazima Kwenzo obutajiteka na gwanga ya Iran. Bannaffe abakuze miaka mujukira betwaliwo wano waliwo kibaita Operation Thunderbolt abamba jitango Operation Entebbe. Kile kya kesi nakuzomezi nya omwezi ogwo musanvu lukumu lwenda nsanvu mukage bisere bidi amini yali afuga. Bali ba komando kikumi bava mu Israeli batambula kilometers 14 ne bayingira mu Uganda bakoze sedda kikachenda okununula abasibe bawe bali kikumi mu mukaga kikumi babiri baba zayo ngabalamu. Eyo ye setting je gamba Israeli jerina.
15: Buli wasande kumacha sawa tano paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi awofu kwa muma nyama nyabi gena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande wano Radio Buddu Radio yomu ntu wabuli jo umsiku kukunukucha
1: haimba kukunukucha

0: Katuwele jeko nenga tetugoka. Batuwele jeko nenga tetugoka. Katituja kusemi ya kabili mwetani. Nga faba tunde wa guluwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio ya mtu wa abulijo.
0: Esawa wano ku Radio Budu. Esawa zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka. Webale kuuliriza Radio Budu. Ongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye Health Tip wano ku Radio Budu.
2: Enjala za fezo zolaba nsale nnyo mukusasanya obulwadde obuva ku bukyafu era zeetaaga okusalibwanga. Si muntu mukulu, si mwana, enjala ezo zisalenga ziremenga kuuma bukyafu obuyinza kuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Bingi by'otumanyi by'owulira obuwulizi mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna mwetu ne mu ggwanga lyo. Kati tulowuliriza omanye. Tukwaniriza mupugwa mukalimagezi okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'omutuntu wano ku Radio Budu.
3: Kale kula msizako auliriza chenda mnana kutonze mnana, chenda mtana kutonze tan Radio Budu Radio yomo ntuwa ulijo. Kasera kekanuka njini mulindwa ka program kalimagezi na inga nchisoko kukulisayo ate mu program eyatu musinze ne mwana mulenzi Sebufu Matia. Tela nyo kugama ntio ino kwe kwa tebi gambo ebyo kulio emyo ebi gambo bikulu. Kubanga bibi tubezao, netusobola okutambula obulungi, netusobola okubeerawo. Ate owulirango wewuse, buli wogendako musinzizo, obeera wewuse. N'olwekyo gwa tena bakusambyako okusobola okubanga otuukayo, ke kaseera okikole. Misa y'essaawa esatu ewedde kuba kati ziri mu ssaawa ttaano, kitegeeza nti edakiika nti ne ezaakakuyitako gwagenda okubeera mu misa y'essaawa ettaano, sambasambyako osobola okubeera ng'otuukayo. Kankuliseyo naawe Omuyisiraamu eyaliyo ku lunaku olwokutaano. Songa tinawe yabadde olunaku olweggulo munango M7CD naawe kulikirayo ddala. Olunaku lwaleero nakusa omwezi ziri 19. Tuli mwezi gwa musanvu ate bajajjaffe baguyita gwa kasambula. 2026 gwe mwaka mwe tutambulira. Olunaku lwaleero lwa njawulo eri omulungi gwawuliriza Radio Budu ali mu famire eya Radio Budu olw'ensonga nti tuguddewo oba tutandise mu butongole ebikujjuko ebigenda okubeera nga bitutuusa wali ku ntikko nga tujaganya emyaka 25 nga tuli mu mayengo g'ebyempeereza. Radio Budu esajja kudde era olunaku lwaleero tuli awo ewijjaba ku ssomero lya Ebenezer Senior Secondary School Rwengo gombolola y'ekyazanga. We tuli era nga timu esoka yamaze okubeera nga esimbula kati eyokubiri atenze mwengendo okubeera nga nsimbulira. Tuli awo ku Ebenezer Senior Secondary School ebijaba n'olwekyo gwatana bakubeera nga otuukayo atanasambyako kikole osobola okubeera nga otuukayo. Olunaku lwaleero sigenda kubanga nkulwisaayo, tugenda kutunula nnyo, njagadde nziremu ebibuuzo byammwe era ababadde bansaba njogere kuba serial killers. Serial killers beba abantu abenyigira mu kutta abantu naddala nga bangi obusobo oba obutemweryo lye tugenda okubeera nga twogerako. Gwe ngenda okwogerako waffe wano munnayuganda omukyalo ono muzize mu munsaba okumwogerako kubanga alina bingi ebimutambulirako. Gwe tugenda okubeera nga twogerako nate olunaku olwaleero. Nze omugave ndi muzukulu wandu gwa Kibombo Salim nga bulijjo kkiriza nsoke nkuwe kwaga amawulire agazze gatambula naddala wane waffe ku lukalu olwa Afrika. Wiiki eno ebadde nnyuvu era nga bannaffe ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo munnange wali ekirwadde eky'Ebola ebintu ebibatambulidde bulungi abasajja n'abakyala abali mu byobulamu kubadde kwekalakaasa kwereere. Abasawo bano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abakola omulimu amatendo bategeeza nti okumala emyezi ebiri n'ekitundu nga tebalaba kasimbi oba tebafuna musaala. Jukira nti ekirwadde kino ekya Ebola kitongole ekyebyobulamu eky'ensi yonna kyakikakasa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwo kutano mwaka guno gwennyini na yabasawo abewayo kusobola okubiranga bajjanja babantu bano bo bagamba nti babadde tebafuna akafimbi era okwekala kasa infekti batandika ku mande mudwairire dene eriya Bunia General Hospital linono lisangibwa musaza eriya Ituri eyo waggulu munange gye bava ne bagenda maso n'okubiranga beekalakasa babadde bazze bakulirwamo omukyala amanyiddwanga Jinine aye mo nebalaga utali bumativu bwabwe nokutusa olunaku lwaleero ebintu byazingamyemu mu ggwanga eri embeera si nnungi abantu bangi kati abandi badde bazuulibwa nti balina ekirwadde kino tebakyazuulibwa kubanga okusinziira ku kitongole ekyo ekyebyobulamu eky'ensi yonna kiraga nti ekirwadde kino bukyanga kikwata bannansi bano abantu 12 be bakazuulibwamu ekirwadde kino nga mu bo mulimu abasobodde okubeera nga bajjanjabibwa ne bawona bali bisatu nkaga mu mukaaga so nga ate abajjanjabibwa abalala abali abakyali ku bitanda nabo bangi so nga ate nolio n'abo abalina okuzuulibwamu ekirwadde kino abo ababa batambula n'abo abakirina kati kizibu nnyo okubazuula kubanga abasawo abandi bazudde bali mu kwekalakaasa olw'embeera etali nnungi so nga ate abajjanjabibwa nabo tebalina bujjanjabi bulungi kubanga era abasawo abandi bajjanjabye

0: ro mutambuza mu basawo ababoyera dala 11 omwana ono uyagana okubiranga aterera na ye teyagwa mumanyi kitawe walwalu nakulumo lwe yali lwe yamuleke waka natambula be yamuleke waka natambula kitawe navaawo omwana ono kigambibwa nti ya, na ye nyine yasobola okubiranga ye mulula nabako akasenyi ke yagenda mu biatuka makasenyi ako nabeerawo ngomanyi omuntu yenna ino mulwadde ali awo eyerabanga talina mugaso mu kiseera ekyo yalumbibwa kyoyinza okuyita omuzimu yalumbibwa omuzimu ye kenyini gwe yali tamanyiwa gye gwava nagwatuuka gutya okumutuukako omuzimu bwe gwamutuukako kigambibwa nti omuzimu guno gwali gwa musajja yali mujaasi omusajja ono gwe twogerako yalwanako mu ssematalo owookubiri waliwo tu naye nga baali bamuyita Lakwena era omuzimu guno gwamwogererako ne gumubuulira nti gwe baguyita Lakwena era ne gumugamba nti ebintu ebisinga bigenda kutandika okumutereerera naye buli kimu ky'alina okukola alina kukikolera ku oda nambeera gye gwali guyina omugambiramu ensonga zitambuze bw'atyo omuzimu guno gwamulumba ogw'omujaasi omuyitale eyalwanako mu ssematalo owookubiri gwe bayita Lakwena omuzimu guno gumulumba mwaka ki gumulumba mwaka gwa 1986 omuzimu guno we gwamulumba Alice Lakwena eyali omunafu yatandika okutereera n'atandika okubeera ng'alina okutambulira ku biragiro eby'omuzimu guno gwe yali amaze okubeera ng'ayambala yatandika okutambulira mu mbeera ey'ebyewuunyo in fact ne kitaawe gwe twogeddekaawo Severino Lukoya yamwewuunya omwana we nga wanjawulo Alice Lakwena erinnya eryo ly'amaze okubeera ng'afuna erya Lakwena yatandika okubeera nga afuuka omuntu ow'enjawulo nga buli kyakola kya njawulo yatunda ku byennyanja mu kibuga ekyo eky'eggulu era omuntu yali talina ssente zitandika okulabika naye olunaku lumu Alice Lakwena ono ng'agenda maaso n'okutunda ebyennyanja omuzimu gwakomawo ne gumwolesa ne gumugamba nti mu kaseera kano ako ke yaliko mu mbeera eyo yalina okubeera ng'avaayo ataase eggwanga olwa unlist yaliwo omuzimu guno gulumba Alice Lakwena mwaka gwa 1986 jjukira nti 1986 twali tumaze okubeera nga Uganda efuna obukulembeze obujja yali yakafuna obukulembeze obujja obwa Yoweri Kaguta Museveni ng'eggye erya National Resistance Army NRA ligenda maaso n'okuddamu okutereeza embeera ebiseera ebyo waliwo embeera etaali nnungi okuva e Luweero ng'okulwanagana kwali kw'amaanyi nnyo so ng'ate waliwo n'abajaasi abaali mu gye NRA yagenda maaso n'okubeera nga ejjako nga nabo bagenda maaso n'okubeera nga baagala okulwanagana okusobola okubeera nga beddiza embeera eyo kitegeeza nti okuyiwa omusaayi mu biseera ebyo kwaliwo omuzimu guno bwe gwambala Alice Lakwena gwamubuulira nti ayina yekka kati yalondeddwayo ayina okusobola okubeera ng'anunula eggwanga mu mbeera eyo Alice Lakwena teyasooka kutwala nnyo birowoozo ebyo kubanga gwamugamba nti nga bi byonna bigenda okubeera nga bikolebwa ayina okubeera nga azimba ejje naye ng'ejje eryo yalina kulijja mu bantu b'asoose okubeera ng'akolako awo wennyini Alice Lakwena yatandika okujjanjaba abantu muyite omusawo ow'ebyewuunyo ow'enjawulo ng'alina okujjanjaba abantu basobole okubeera nga bawona Alice Lakwena yatandika okujjanjaba abantu ne batandika okubeera nga bamuleetera abaana abatoogera g'amazima abaana bano baatandikanga okwogera Alice Lakwena yatandika okujjanjaba abantu abali tebawulira ne batandika okuwulira era bangi abawo obujulizi nti ebiseerebe yabajjanja baamazima ne bawulira. Naye ngebyo byonna yali abikola ng'omuzimu gumuzimbira ejje, gwali gumuzimba abantu batandika okumuwuliriramu. Abantu bano be yajjanjaba bigambo byagenda maaso n'okutandika okubeera ng'ayogera, buli kigambo baakikkiririzangamu oluvannyuma lw'okubeera nga balaba ku byewuunyo Alisila kwena bye yakola. Era waayitawo ebbanga ttono, omuzimu ne mugumugamba nti kati awo tusobola okukola ejje erirumba Kampala n'osobola okubeera ng'owamba obukulembeze. Tewaayitawo ebbanga ddene, Alisila Kwena n'ayolesebwa okutandika okubeera nga azimba ejje erigenda okubeera nga limuyambako okuyingira Kampala asobole okubeera ng'awambibwa. Oli ku Radio Buddo, Radio Omuntu wa bulijjo, tuli mu program Kalimagezi, twogera ku basiri okkiira. Naye ndi kuzimbira omukyalo oyo Alisila Kwena, omu ku baavaako ekitabantu ekyali eky'amaanyi ennyo era yatisa abantu bangi nnyo abasoba ne mu lukumi. Mu biseera ebyo Alisila Kwena ng'amaze okubeera ng'ayolesebwa nti kati ojjanjabya abantu bangi, okoze ebyewuunyo bingi, kati osobola okuzimba ejje nga liva mu bantu abo b'ojjanjabye ne basobola okubeera nga bawamba bayingira Kampala ne wabeerawo embeera ennungi. Alisila Kwena yazimba ejje lye erya Holy Spirit Movement. Ejje eryo erya Holy Spirit Movement Alisila Kwena yaliteekamu n'abamu ku bajaasi abaali baazirwanako mu gavumenti NRA ejjako. Abajaasi abo baali bali mu jje erya Uganda People's Democratic Army. Era nzijukira ku bajaasi abo abanene abaaliko, in fact kwaliko Brigade Commander Ekiruna Ekiruma, nikubirako Brigade Commander Eric Oduwa n'abalala bangi. Baamukkiririzaamu olw'ebyewuunyo bye yali akola ne bazimba kye bayita ejje eryali lirina okubeera nga lirwana okusobola okubeera nga bayingira Kampala. Alisila Kwena okusinziira ku ye omuzimu bye gwamwogererako, omuzimu gwamugamba nti ejje ly'olina okuzimba terina kukozesa kuyimundu okuyiwa omusaayi nedda, kye balina okubeera nga bakozesa n'okutambulirako mu jje lino erya Holy Spirit Movement baalina kubeera nga bakozesa mirembe. Naye singa omuntu yenna abanga alyejimbyemu, emirembe gye balina okukozesa gye gyalina okuvaamu obuzibu obugenda okulumba omulabo oyo bumukose. Mu birala bye baamugamba byalina okubeera ng'akozesa okuwangula, yalina kubeera ng'akozesa palm oil, yalina kukozesa oyiro oyo gwamubuulira engeri gy'alina omukolamu. Kati kitwale nti oyiro oyo gwe twogerako omulungi awuliriza Radio Buddo alinga butto, nga butto oyo alina okumusiiga ku mayinja gagenda okubeera ng'akozesa. Nti singa omulabe yenna abalemedde mu kkubo lyabwe, amayinja ago ge balina okusiigako oyiro oyo balina bagakasukira omulabe, omuzimu gwamugamba nti gasobola okubwatukanga bomu. Ng'oli akasukira ejjinja nerifuuka bomu, abajaasi ababeerawo bonabona ne bafa. Abantu bano bonnyini abalina okulwana ejje erya Holy Spirit Movement lye twogerako kati lyamaze okubeera nga agunjaawo, omuli ba ex-combatants baabasiiga nabo balina okubasaaba oyiro oyo, nga kitegeeza nti tewali sasi ligenda mmutuukako. Esasi bwe likuba ku mubiri lirina kuba nga ligwa wansi. Bomu beevuga, omuliro gwonna tegusobola kutuuka ku mubiri kubanga baba bagusaabye oyiro, oli ali hore nga bwe baamubuulira. Ejjeri yalitendeka bulungi nnyo eryo erigenda ogenda maaso n'okubeera nga liwamba okutuuka Kampala. In fact okumanya abantu baamukkiririzaamu, yakwenda akuŋŋaanya abantu abo ab'enjawulo n'aweza ejje lya mutwalo ogumu n'okusukkamu nga bonna bamukkiririzaamu. Abantu abo ng'ovudde ku ky'omukkiririzaamu n'ebikolwa byennyini bye byalina okubeera nga bakolera mu lutalo, omuli okwesiiga oyiro amasasi galeme bayitamu, omuli okwata amayinja bagasiige oyiro oyo nti be bagakasukira omulabe gasobola okubeera nga gafuuka bomu, byonna baabikkiririzaamu. In fact olutalo luno nga lugenda maso mulimu ne ba professors be yafuna wakati yao ne bamweyungako okwali ntukira kwaliko Professor Newton Ojoko. Professor Newton Ojoko yali minister w'ebyenjigiriza mu government y'Obote tu na yeye nyini yakiriza nti amayinjago bobango osobola okakasukira omuntu oba mujasi gasobola okufuuka bomu amanyi agogemanyi lakwena omuzimu ogogegalina nga singo semberera lakwena waino kubako n'ekintu ekikukyukako gemanyi agogeyalina lakwena bamala okuzimba ejjerye omuzimu negumugamba nti ateke aliasembolinge aliwe ebiragiro uliriza ebyomu kubiragiro byagena maso n'okuwe ejjerino bibino ejjerino alisi lakwena aliwe ebiragiro nti jetugenda fena fena buli muntu yenna talina kukosa muntu yenna nga talina kyamukoze lyejjero lyetwogerako tewali kukwata mundu kubanga omuzimu gwala kena tegukiriza mundu. That is number one. Number two, tewali buli muntu yenna yayina irizi oba yayina dogo yayina okujjamu irizi oba yayina okwejjako edogo nga bagenda okuyingira olutalo. Tewali muntu yenna aina kuyingira lutalo nga tasabye oiro kubanga omubiri gwoba togupurotekitinze. Tewali muntu yenna yayina kugenda maso na kuyingira lutalo olwo ng'omubiri gwonna tegujjudde oiro. Baino kuyimba nyimba ezisusuta Yesu Kristu na Yesu nga toyimbe sasirijja kuitamu kati bonna baino kubiranga bayimba yababuzo bamulimu omulwadde yenna nga ino okusokala kwe no kumukola ko kumujjanjaba noluva nyuma basobogene bagene maso no kulumba beronda mweje ne bakunganya role ya mayinja ge bagendo kozesa ne bagasaba chetuita oil amayinja agogo na ni waga saba oilo. Echitegeza, ntibali bete futefu, okugenda maso na okwe nganga. Enkambi, eyama jie aga erara e, eniara e, aga ine mundu, agarina e mundu, ezamanyi. E mundu no, ezamanyi ze tuogira ko, mwemuli zinozo automatic machine gani, mwemuli amadi vehicles zino, tanka artillery zezo omwali ennyonyi nebirala abagenda okulumba ejje lino lyebateekateeka alisla kwena lyateekateeka bali na amayinja gaabwe nga bamaze okubeera nga bagasiigako oil gwe bagenda okubeera nga batambula nago. Abantu bano bayongera okufuna obuvumu mu mbeera eyo ey'okutambula eyokusobola okubeera nga beteekateeka ogenda balumbe amagye agenkugambye agayina ebyokulwanyisa ebyamaanyi era enkambi eyo in fact gye bateekateeka okulumba enkambi eyo yali mu kitundu mu district ye Padelo kati bagiyita Padelo mu kaseera kano ekyalo ekyo bakiyita Kona Clark kye balina okubeera nga balumba babateeseteese embeera yonna yonna yonna agitaddewo nnungi abawadde amateeka nga basigaza ekintu kimu kyokka okulumba abasajja abayina automatic machine gun abayina armed vehicles abayina ebyokulwanyisa byonna omuli ne chopper bagende maso n'okubeera nga babawamba. Olunaku lwali lwa Sunday omwezi gwa January ennaku z'omwezi 18 ne bateekateeka ogenda maso n'okubeera nga balumba enkambi eyo. Awo nnyini omulungi awuliriza we tugenda okubeera nga tutandikira ngenda kusooka ngendeko ewa Kitunze Gomba tukomewo n'olulumba sinzigo abamayinja oba omuzigo gwe babasiiga nga bagenda okulumba enkambi y'amagye erina buli kimu kiki ekyavaayo ky'osuubira. Awo nnyini wengenda okutandikira nga tuvudde wa Kitunze Gomba nzo mugave muzikulu wandu gwa Kibombo Salim program echali kalimagezi na kula sande tugenda kutambula fena paka sawa zigenda kubeera mukaga ezemisana jolona ku olwalero tovaawo kankomewo
1: yongera kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye health tip wano ku radio Buddu.
2: Enjala za fezo zolaba, nsale nyo mkusasa nyo buruwa dobuwa kubuchafu. era zetaaga okusalibwanga. Si muntu mukulu, si mwana, enjala ezo zisalenga ziremenga kuuma bukyafu obuyinza okuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Akawunga ka Buddu Super Maize Flour
4: karungi, kawomu,
3: keru bulungi,
4: atenga kasunsuddwa ebyuma eby'omulembe,
3: kekebejjeddwa abakugu,
4: era nga kali ku mutindo gwa nsi yonna.
3: Oyagala ka ssomero,
4: ka woteeri,
3: ka kulya waka
4: oba ka mukolo,
3: akawunga ka Buddu Super Maize Flour
4: ky'ekyokuddibwamu kyo.
3: Gwaketaaze mu butono oba mu bungi,
4: kajje ku dduuka lyabwe mu Nnyendo
3: ku mukono ogwa ddyo nga wakayisa ku stage ng'oyambuka okwolekera ku welokamu,
4: oba osobola okwegera ndira ku factory
3: waliye kabale bugonzi.
4: Akawunga ka Buddu Super Maize Flour
3: kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited.
4: Bakubire ku simu
3: noti musanvu noti musanvu
4: mwenda munana
3: munana mwenda
4: atano mutano,
3: oba ku noti musanvu munana biri
4: kumi na musanvu
3: nkaga
4: chenda munana.
5: Aba Kazire Health Products wale sengiri eche unyo e inzo kutereza obulambuo. Bakuleted Kazire Alloy Green Tea Drink okusogolwa mu kigaji ngaguya ambaba lumizubwa mulubuto abalwadde abasukali abalumwa omugongo ko musujja ogutatadde.
6: Balesene Kazire Vit Fruit Juice gwebajja mu beetroot ngagunono gwongera obunji bw'omusaayi ate nga guziyiza n'alusa. Wenywere Kazire Products oze bujja obulambuo.
7: Byokunywa bya Kazire bisange mu maduka gonna mu ggwanga. Obulamu obulungi, obulamu obweyagaza.
8: Munnange Richard webaleka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati eziwooma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
9: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
8: Bannange ate n'akawunga kawoomye. Kano wakaguzeewa naawe.
9: Gutu nnawulira ku kawunga ate ne ngano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajjira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awooma. Alina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriiso kya vitamin 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola chapati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
10: Jemaleko mwami, naye nene nimiro yaffe ya kasoli gye twalima ekikeerezi yonna ya kiragala ate ng'ejjudde emisoli ng'ekyalo kyonna kigyogerako.
11: Kyekyo kyennyini Bazoka ekuwa emisoli egikubisaamu emirundi ebiri oba enkuba etonnye oba omusana gwase. Essanyu lya mirundi ebiri mukwano. Mu makungula tujja kutwala ebikoola tubirise ente zaffe tufunemu amata.
10: Gino emisoli gya Bazoka minene nnyo ate nga n'ensawo nzito nnyo. Efulumya akawunga akasinga obulungi ate nga kawoomu. Guno omulundi ngenda kaka santi tutereka wakamale waka.
11: Yee, mukwano gwange sizoni eno nange ngenda kusimba Bazoka.
12: Okufuna amakungula agamanyi emisoli egikubisaamu emirundi ebiri empeke z'akasoli ez'omutindo ogw'ekitalo ekigumira ekyeya ekigumira endwadde n'ebikoola ebirungi ennyo eby'ente. Siima ensigo y'akasoli ya Bazoka esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu nga kati esangibwa amaduuka g'ebyobulimi ageesigika agakulya okumu.

0: kubanga ujukira twagenda kwa myalo jonna waliwo buddo bwatu kanga no mtu okogera nti balambo obaka sensero
1: chimara go chigambi okutia
0: mulembe kulio kwa stigma ngo mtu akulabanga gwa ina akawuka nichi atukesera ntugenda nga mtu kubuntu nako olumu nakenda kerambo ngera abantu bagamba okwekebeza tubagamba okukozesa obupiira kati omuntu omusajja omuna ngamba nti ebyo byemulimu ene waffe tebikola kuba kumwalo kyali nga kizibu okubeera n'omukyala obwobwannannyini
1: nawulirako nti omu bwe yagolomolanga n'agenda mu nnyanja
0: ekyo ng'okirese
1: nga wavudde
0: olwa muguno omuzigo
1: oyingire wanneiba
0: tekikuvaako buzibu kufumba ate wanneiba nga bo bakimanyira zembeera bwe zaali kale bwali butamanya naye rediyo buddu yakijjawo nesomesa mubutuufu rediyo buddu ekyo tuli kyebaliza nnyo n'abantu abali eyo kyemmanyi manyi sirowooza nti mu uganda mulimu ennyumba etannazeeka mulwadde wakawuka
1: tekisoboka
0: endwadde zaali nyingi zetwayinkalijinga abantu okwekebeza mwe mwali ne tb akafuba okijjukira akafuba twali ne dokita lukwago asuman nga koolo yakutwala eddwaliro lino eryali faalo nga tukola nnyo ebintu ebyo era yatuwa n'omukisa netugenda netusoma Masaka Hospital netukola kakosi ka kansolinya kubanga osobola okwogera n'omuntu
1: ngaomunyonyola
0: akitegeera ngeri yakikugu si kumugamba wekebeza kitomwata manyi ndawula okwekebeza n'okunoona results birala abantu bekebeza naye tibanoona bivuddemu
1: kati ekyo buddu yo negala
0: tiyabasomesa nebakyagala kubana wenkirabira nti twagabanga omusaayi netukuŋŋaanya abantu bonna okuledya obuddu netukola n'ekitok blood bank Masaka ne bajja kale abaana b'essomero ne bajja abantu babulijjo bodaboda abasajja abavuga nga nyendo wano ne bajjumbira okugaba omusaayi ng'ate wabaawo olunaku olwobawaliza singa tusooka netubabudaabuda then netubakola ki netubawaliza ate abaasiŋŋanibwanga nga balina obuzibu netubalaga waawo okulaga ekyenjawulo obuddu kyekola kubanga waliwo kampeeni ezi kampu ezijja timwekebeze kunekebezeza what next
1: kyekiddakomuntu
0: afa bufi naye omuntu twabakebezanga nga tulina nebibaddokita bulinyini etugenda
1: obbatwalamumalwaliro
0: gye bagenda obbawa obujjanjabi era bata yali dokita kawooya mujjukidde yabeeranga mu kaos nga tubaweerezaayo nnyo dokita kawooya dokita sali waliwo sisa hope nga batuyamba nnyo bwe tuba tufunye ekintu ekyo era olunaku olumu nafunako ne kesi nga omuwala bamurepinze yali maidi ngaze mumaka g'abantu omulenzi w'omunyumba omwe n'amurepinga bagenda obatwala awantu wetwabatwala ngaate omuwala gwe barepinze mulwadde ngaate omulenzi
1: ainagenda kupepu
0: netukako omusawo omuge saagala kwogera gye twabatwala kati nga ye tayagala kuoli pepu ayarepinze nga munyiivu muzibu nemanya nti munange oyo kati ensonga zino yetazimanyi bulungi
1: ayinza n'okubanga yazirinako effect
0: nenkubira owa kaos n'atuyamba netubatwala bonna nebayambibwa waawo ekizibu kyaliwo kati netubabalekera sitwawonderanga nekisingaawo bakikwate mu ngeri y'ekikugu so rediyo buddu yayamba nnyo ku nsonga eyo eyakawuka newabaawo enkola endala eyali eya mtc
1: mtct
0: abaomwana omukyala obutasiiga mwana
1: akawuka obutava ku maama kugenda ku mwana
0: kati ensonga eyo naye yali nkulu nti bagambanga edda nti omuntu wafuna akawuka tajja kuddamu kuzaala naye netubayamba buddu n'esomesa netuleetanga abakugu abantu nebakimanya nti omuntu asobola okufuna omwana ng'alina akawuka omwana n'aba mulamu kubanga babayigiriza nti ogenda mwantinento bakuhandulinga era bakimanyi ku kipande balina we bateekako akagambo ako omusawo ye akategeera nti ono ali ku ddagala ne bamuyamba ne bamweyosera ku gye babawa nga bazadde eya niverapin kati omwana n'atafuna kaki kawuka omukyala asobola omuyonsa mpaka emyezi nga mukaaga nga tamuwadde bintu birala kati awo nawo twazibulawo amaaso era eryo etafaali buddu yaliteeka ku ggwanga kuno n'ensonga eyo abantu bamu bakola emirimu gyabwe nga tayambyeko gavumenti bawoza gavumenti naye gavumenti yeggwe kaakati eredyo obuddu ogwayi yagukola neyamba eggwanga lino neyamba uganda okulaba ngaebyobulamu babitegeera nti omukyala agenda kontinento okuva olunaku lwafunye olwategeera omwezi gwa misinze n'agenda mu ddwaliro ate era twabasomesa nga tuyita mu bakugu nti osobola n'okugenda mu ddwaliro nga weetegeka weetegese kufuna lubuto.

0: muntu boyo zenta muyo
1: mwogendo kufumbira
0: kati ya ule mila dalangi ya sina dalama sakari jonienu inawe tuuse mbugunjufu mbiyogula meinga redi ya budu ya chikola Mutesa za meme msawo uo
1: walu wali yunga ya galu kumanya Mutesa za meme ya abiratia
0: ante Mutesa za meme chigambo cha Uganda lukusifu nyo kati yu Mutesa za meme yu gwe nze yangi
1: yani wete seza anga gwe
0: chikuata kwa direct
1: botu
0: ukawari wenzo kuwa wayagala danda ulo yu umuulira nao yagala uchiteseke gwanga ichokula bilako
1: chimaze kumutima gunga chikuzitowelega
0: waliwo busamba tuko maka era radio budu ya mukendeza kubanga baba yigiriza nti no musajja mchara waba kutulugunya nawe osobola kugenda wano
1: no yambibwa
0: atera twaba kulemberanga nnyo jukira twayina omulamuzi Daudi Batema yatuyamba nnyo mu nsongezi nsonga naba kwataganyanga abaganye ne bigana naye abasobodde ne basobola kati omuntu natafa nturi munjo musajja abakazi bakuba abasajja abakasajja bakuba abakazi afa kinanjo kyanchimize
1: era jikire bisere ndo za polisi
0: no mtu wabo
1: atagana nnyo nayo na ekitongole ekiramuzi
0: twalina mukulu wa polisi nga bamitala meka kigosi
1: kati
0: ali eyo mu bamityano bamubende
1: ali mu region ya bajita Lake Albert doza side ye
0: nga naye yayamba nnyo
1: ye wingi yamubende
0: eyo samanyi obeera enkolagana mukyagi na bulungi n'ebitongole ebyo bwebyo
1: ya polisi kati tubeera nayo nnyo
0: yatuyambanga nnyo ng'omanyi bwe balaga
1: tukozesa nnyo ne afande twa
0: kuba lumu nalinkedde ngenda kukola serukeera awo batika nkasasiro katale sanga abantu nga bakunganye ng'omuwala yajeemu olubuto bamuwala oba mukazi akaana nga kali awo kakaaba mwewe nempita Maria Musoke ntukwata akaana ako ndikwazenga mbugoyi wali ku ofiisi ey'abaana
1: netugenda
0: mu hospital after hospital netugenda ate ku polisi netweripoting naye akaana ako nagenda nkagoberera kati kalinawe katuuse
1: amina
0: kalinawe katuuse kuba n'okusoma kasoma omuntu eyakatwala si ffe twakamuwa bali be bakamuwa balina ekitongole kye bakatwalamu kati bwate ne bakatwala naye nga nze nina access kuko kati nejjo wano okumaga ke waliwo omulalu yabadde azaala era kyamalira n'amuzaalisa era n'omwana afoyo gyali
1: amina
0: kati ebintu ebityo buddu tolina kyogigamba kuba waliwo omuntu akola business nga ye afuna mu bufuni buddu yaddizanga kubawuliriza nendiza eggwanga gavumenti enamba ate nga n'omusolo eguwa kakati awo n'abakozi beyakozesanga nduzanga tuwera 50 so buddu toyinza gamba teyakola gwayo
1: n'ekirala
0: waliwo kyetwakolanga neera akayi projekiti ekyokutayirira abantu abasajja sajja baberanga nnyo n'obuntu obwo nga tebaagala bukwatako anze nze naye baasala abasajja naye kati benyumiriza kati olwaleero kyafuuse nga kalica yawano buli azaala kana akalenzi akatwala naye nga twasala abasajja abakulu abaali emyaka 25-3 nga nawe waliko
1: era ndowooza ebiseera ebyo bwe mba nzuukira jukira nti tulimu okwejjukanya emyaka 25 nalyomu twali nze ne Henrico
0: Kabanda
1: ffe twakulembera ekiwende ekyo ntuga nti naye ffe tunaasomesa balala nga ffe situgenze
0: ffe
1: twakulembera abakozi
0: bamuyita Kiwanuka ya coordinating nkwaba abantu
1: Kiwanuka kyakuwa Kiwanuka
0: kakati ne balyoka bakola ku bantu ate ekyansanyusanga bakuwa eddagala bakuwa transport ate ne review nga baku review wenga okulaba ngeri ki gy'olimu
1: ebiseera nga basponsa bakyali bangi
0: akayi project yakola kawukanga kangi bulwadde bungi waliwo obulwadde bw'ekikaba kati bugenze bukendeera olwa buddu yatusomesa abantu babeeranga batiitamanyi awoza mbuto zivaamu bandoga awe twakwataganya kuleeta badokita Kalema Basenyondo badokita Kisengerwa Enoka
1: yogere ku dokita Senyondo
0: yali mu lifaalo kati nga bajja ne basomesa abantu twakolanga nabo ne tugenda ekyazanga ne tukola cancer screening kati erikose olwo maze okusoma counseling osooka n'obudaabuda abantu dokita na screening ate nasasula radio ate nemuleeta information nebeera wa naye yafunanga basponsa so abantu nebayiga endwadde z'ekikaba ezo nebamanya bazikwata batya bazijjanjaba batya tuzikola tutyo zeewala waaliwo naddala cancer screening abantu nga tebamumanyi ngabantu babera abamu adingana musayo kumara emyezi esatu bakita kikulu kuto nabere eyo nabanga agenda kufa bando ze sengako zaati akale ne tukendeza n'obutamanya mu byobulamu so era tumaliriza ebimuli tuliwa radio buntu kuba tetwasinziranga waffe twali tetulina kyetumanyi naye radio buntu
1: musawo yakola
0: yakola
1: musawo yakola
0: yakolera ddala abantu bamanya
1: bitongole ki byoyinza okugamba nti bwe twaba mu programu yaffe musawowo twakwatagana nabyo okulaba nga tuteeka ettaffaali ku Uganda yattu ne Greta Masaka
0: Rakai Project
1: Rakai Project abakolanga kumukenenya okutayirira n'ebirala bwebiti
0: MRC waliwo yavanga Rakai eyo bambi omugenzi Ssemakula omulemirembe nga bagita Raka kitongole bakitanga Raka oba kikyaliyo Mary Stopes, Minister of Health, na yu ya letanga, Wario, Balalaba, Aba,
1: Uganda Chaos,
0: Uganda Chaos,
1: Taso,
0: Taso, Bali Banji Bambi, nga bali tanga sente mu program,
1: so tusobola okutaawo okulaba nga tuweereza
0: n'amafuta abantu bangi abasponsalinganga program zezo kubanga nitwagendanga mu field nga tuteekayo n'ebbaana z'aba Airtel aba Pepsi nga bangi abayambako n'abantu aba bulijjo twalinanga ababuduuka aga bulijjo nga babya Katonda alisani yabeeranga
1: okubatonda yeddawo
0: semanyi
1: aleka nduze yagenda Kampala
0: ate Masaka buli akolawo weziwera agenda
1: poko fenga Masaka tumubaddemu
0: kakati ebitongole bambi ebya sponsoringanga naye ngekyona kiva ku buddu kubeera na good programming nemanya kiki wamba otandika ekintu omanya kiki oyagala tageti group yo mweyo program bebaani nomba manya
1: nzijukira bwe twagendanga ku myalo olowooza engeri gye twahandulingangamu ebintu kubanga eya one on one ye yatusobozesa okubeera nti kampeyini ezo twazikolanga bulungi
0: kati olaba twagendanga erambo anti kati watukanga n'obaayo n'omuwagizi wamwe ow'amaanyi nga tofenna byewanga ke kabuga akayitwanga kamasannyalaze mu bitundu byonna ng'ate bali ku luguudo
1: bayitawe ekyo abenna byewanga tolina kyoyinza kubagamba
0: kati tofo yakubanga nyama simu naffe netumibeera ku bannaayo akabuga akayitwamu amasannyalaze nga tebayina
1: era bo bagamba balina amasannyalaze lwa rediyo
0: naye nga tofa yeyalinga gundi yaabwe yayisaamu eddoboozi lyabwe netubeera n'abeera mbujjuuko kyamaani yafa awumula emirembe erambu nga yatutegekera kuba buli gye mwagendanga twagendanga ekyazanga bulu mulaalo
1: tugende kabundi nga waliyo senga buddu
0: tugende kooca eyo nga waliyo mulugwe ema luli namwera kati bambi ne muzeeyi sansa ene erwankoni yalinga ssentebe koolo naye yawummula kale abantu nga batwagala nnyo ekyotera twayinangayo
1: haji
0: Mulasa nga naye
1: gyalinga
0: twayina wano yavuganga kosta musajja yavanga wano bisanje
1: haji
0: kale nga twayinanga abantu baffe netuba bambi ne haji ono owekasooka naye yawummula kati nga buli kitundu tulinamu omuntu waffe komansimbi mu kibinga nga tulina Soweri
1: Sserwadda
0: twakolanga naye twezimbe nga atukolekitingira data akyajja kati nawulidde yawangula entebe eyessatu yagiddamu naye nga Soweri nga ye musajja mukozi so abantu babadde bangi
1: abatuyambyekasuyo nga tulinayo muzeeyi ye Mugera twamukazaako eri owebbeyi nga naye mulimisa
0: owebbeeyi twalinanga n'omusajja nge twayitanga muze mwami Mulembe eyasomesanga era ebyobulamu ebyo kale nno ebintu byonna byali nga bitambulira mu kumanya naye nga twewala nnyo ffe era kyenkubiriza ba programu manaja bonna okulaba nti buli muntu gwakyaza aba tekiniko kikuyamba nekyongera tuyita buyisi mu programu nti ewedde naye obanga oleesa omukugu abantu ate tosobola kusomesa kintu ne wabula omuntu gw'okona
1: gw'okwatako
0: kati eri abantu abagamba nga nti ye avaamu embuto buli mwezi buli lwafuna luvaamu naye natwaleetangawo Dr. Kalema ne babasomesa ne bayiga abantu ne bafuna ku baana nga kizibu kivudde oluusi nga kitono nnyo kyobadde owaayiriza waaliwo endwadde y'amaaso weyatinkira one red eyes ne tugenda ne tuleeta dokita baamuyitanga mu lwanyi yali Masaka Refer n'akuba ekintu sande nnya bagenda okutuuka nga abantu bakeera wali balowooza omusawo abeera ku lediyo kati ebintu bwe bityo kati ne wajja wabaawo ekirala ekyajja kyetwaleeta era nakyo ekyali kigenda okutussa ekyokkebeza abaana bano abantu bakitegedde kati olw'emitimbagano naye ffe DNA ku buddu baali bamaze okugisomesaako akuba nti abantu beerabira baali bamaze okubasomesa DNA blood group ebyo byonna byonna nga tubiyiseyiseemu ku puroguraamu musawo ate nebwe ne tumusinze yennyini erina bwe yatuyamba oba baaleetanga brother Natoli oyo n'alimbulula abantu ebyobulogo n'alimbulula ebyobusamize n'ayawula obuwangwa obutuufu ng'okwawa byennyimbe n'agamba ebyo bituufu kale ebintu byonna byonna n'olaba nga yayamba n'abantu okudda eri omukama abantu babeera n'obusungu tumusinze yakubudaabudanga okudda eri okufuna amasakalamento abantu baali baagavaako beesalira omusango ntya nze ate nawasaako abakazi babiri nafumbirwako wano ne wali kale ebyo byonna Father Kanyike yajjanga n'abirimbulula Father waliwo Father ono Wankozi University Father Sembatya nabo basponsalinganga
1: waliwo ezimu ku nteekateeka endala ze mmanyi nti nemuzeyi yennyini azettanira nnyo mwe muli enteekateeka yatwezimbe ate nga wagikolako
0: muzeyi negundi yajagala tugunjuke tugunjuke
1: netwezimbe eno twezimbe eno omuntu wa bulijjo emukwatako etya
0: twezimbe wekwatirako ekujja mubutamanya kati okimanyi nti omuntu ayinza okulowooza nti alina olusuku naye ng'ali mandagala oyinza okulowooza nina olusuku naye ng'oli mandagala ng'ewo mulina n'abaana nga bana naawe wakutaano
1: temusobola kujjamu katooke kasobola kubaliisa
0: lunaku kati awo wakuleetera omukugu naga nti ekinyaasi muba fuuti mukaaga ku ssatu webiti ne webiti munagamba nene emwanyi n'omuli abayita abalimbya emwanyi naye n'agenda mu lukiiko nga tasobola kukungula yadde kutya emwanyi ng'ate alina yiika y'ettaka
1: tezimbe
0: yabihandolinga neereeta abakugu ne basomesa era simanyi obana kati
1: ekyaliomuntu
0: n'ayiga omanyi rediyo si music yekka ate n'omanya nti n'abavubuka nabo tobeerabira n'obateerawo mukyakaze naye nga okuba music naye ng'ali educated si kugenda muwawa naye nga bambi twezimbe bw'aba ajagala mutuufu kikumi ku kinnaakyo kubanga omuntu osobola okubeera ne haafu eka y'ettaka n'obeera bulungi ng'oli mugaga oyina enkokozo oyina ennimiro yo araza emmere yo abaana bo basoma amagi olunda nga n'enkoko oyina ŋŋanda toyina ziri za nzungu z'otasobola oyina kasooliwo okugamba nze eyo puroguraamu toyinza nakujoogerako ye rediyo ey'omuntu wa bulijjo yegikwatirako ddala ddala singa baba bagiwadde obudde okugitegeka obulungi ate n'okugiwuliriza n'ogitegeera kubanga omukugu yasobolanga okujja olwaleero kumpi n'akola intro yokka ate wiiki eddako n'asomesa byonna ebiddako
1: omanyi lwe twanyumya n'otambuulira mu myaka gino 25 oba mu biseera bye wabeererako ng'omukozi ku rediyo buddu biki ebyasinga okunyumira n'ogamba nti obulamu bwe namala ku buddu nabunyumirwamu kino na kino na kino
0: buddu kye neenyumirizaamu yanjigiriza obudde time management nze situuka leeti era omuntu atuuka leeti oba mu misa najja ng'akoona akagatto ng'obudde buyise
1: oyo mulabewo nambe
0: nze mutunuuliranga nenga nti oba kati ono yaani nenjigiriza respect gye nali simanyi nti olaba ng'akatono kakuswaza omuntu abeera mu misa ng'akutta essimu ali ku mukolo mugenyi omukulu ayogera essimu evuga yatuyigiriza nti olina buli w'oli okuwaawo ekitiibwa ne bwe mba ngenze kuziika musiraamu nga basaala nina okuwuliriza erimu egambye etya bagambye bayigiriza ki okuwa bannaffe ekitiibwa n'omanya nti wano ninawo essaawa bbiri saawa zange bbiri nzikozesezza ntya ekyo buddu yakinjigiriza ekirala buddu nange ng'omuntu yatuyigiriza nti omuntu owekebeza si kwekufa abantu bati anga sitafu kuwayo mukono bajeka
1: kasali
0: okimanyi nti buweke meza noga nti oli bulungi tikongera obuwangazi utandika okuubira obulambo obuwe kitiibwa ekirala buddu yemu kuyatuza ku masakaramentu kitegere nga owuunawo bulungi nze waliwo olunaku lwe nafuna essanyu n'ekitiibwa n'entiisa nali mutu musinze nekyaza Bishop Kaggwa ne Bishop Kamya one program one day same hour
1: ayi kyo toyinza kukyera bira
0: abalongo Kamya Kaggwa they were very good friends tolwokuba baali ki
1: bonna balongo bonna ate ba Bishop
0: kuganafuna ekitiibwa nafa okimanyi nti koolwe namanya nti nze mbakyaza kirina teyakola nze nagenda mutoyo okuyonja kugamba sikulwa omuntu webakulabira
1: webakulabira
0: efumbiro lyo ne kabuyonjoyo kakati nalina okulaba abakulu bano bwebagirawo ne bagamba nti njagala genda manju nkola ntya wewaawo begendereza tebamala gagenda naye nze nali more than ready kuba baali basajja bakulu bakitiibwa nze olunaku olunafu ekitiibwa kyenyambala okimanyi nti waliwo olunaku lwenafu essanyu nenjagala okusensebuka baali awo nga faatha muwandiisi wa Bishop so kati ali Spain nga nkubira essimu owa Bishop Kaggwa Bishop akwagala ninkankana
1: nati
0: Katonda wange niŋŋenda okuyita embuga tembuba buganzi nenoonyako ennyambala akagatta akataakoona ennyo kubanga baali bamaze otusomesa ti bwogendewo omuntu ovunaanyizibwa tokoonaakoono tewekuba pafumu ewunya luwoowonyo enviiri okwata maliya bwoti nga bwezikutte
1: nobeeranga luggule bw'oyingira toluggala luleke nga luggule
0: bwe nagenda nali ndowooza bibi nnyo nasanga Bishop alina abantu be baalisa okuva eri ewaabwe eri mityana Bishop gye yali azaalibwa nabagamba yona omukyala akola puroguramu tumusinze baali bamugamba danetuli omukyala nawulira nevedde nga ninga olusunsa kati mba nfuluma wenti Bishop nansiibula nampa ebbaasa natyo gisumulula endowooza oba mulimu ebbaluwa naye nanga nti obubaka obulimu bano be babukuŋŋaanyiza kwenjujukira kwaliko dokita nga muganda we ng'abeera bweru nagenda okutuuka ewaka okuva awo saasobola na kusumulula
1: omala kutuuka
0: waka wali kalina kwe nali nsula nensumulula nga mulimu yulo bina
1: nogamba wini ajja kusoma
0: zaali zange nange nekubako enfuufu mba njagalayo ka jaketi akalungi bazeni nogendako wanakaiza
1: nsibakaziyulo
0: bina nangamba weebale
1: ebyo toyinza kubyera
0: tibisobola byerabira nti ogambye ebirungi ekirala nze natyanga nnyo n'okugenda mu restaurant kati nga wali ku tabula bwe bwatuukanga nti obazze kulya lanci omwana bw'aleeta ka lisiiti nga bagamba bakasasudde kyani oba tabula yennyini oba omuntu atudde wano emabega nigamba bannaye ebyo bye bimu ebyagenda bingoba mu public area
1: placesokutya
0: n'ogamba bannange ningangaza okumalako abantu emirembe
1: ekitegeeza nti emirimu gyokola gisiimwa
0: ezimbe kati lumu ekirala kye nnatuukako nemmanya nti rediyo y'amaanyi buddu nali ŋŋenda Kampala nkedde neneerabira akasawo nakwata kalala kenakwata nga temuli ssente tutuuka empigi ku bikondo kondakita atandika okusolooza reiva nali simumanyi baali bamuyita tamali bwe namuyiga ku olwo ŋŋamba bannaye sina ssente ate si bibi nebya mobile money kati ntikubesimu nemugamba kondakita banaye yali mukakamu nabuulira mukamaawe nagamba olagawa nemugamba ŋŋenda Kabowa kati Kabowa ogenda genda otya sajja nga takwata mu nsawo nga tampaamu ekyebiri nagamba sente njazifuna e Masaka
1: gwe tomanyi nti yakumanyi
0: era wezakola nagamba njazifuna awo ku rediyo kati nze buddu yanzijako ogamba nti oba okweyisanga omuntu oba ekitasaana oba ki nentandika okwemanya nti kati wano buli omu andaba nfuusa enkoko njeru kitegedde ekintu ekyo so bye ebimu bye nenyumirizaamu bwe twalwalanga ogenda mu ddwaliro fekyetubamanya layini gye bazisimbira bwe twagendanga ku ssomero abaana baaliko ebiviira mu Immaculate Sister Bet nga tulinda nti oba alikwayamenti olunaku lutuuka butuusi ng'agenda gwinga ebirala bimusangayo so ebibyo na chenkugambe twafuna mu ebintu ebirungi bingi bingi dala okuba n'okututuza n'abalangira mukopi n'otuula n'abalangira nakyo kikulu lumu ana ebyo kambi erekere
1: mulungi awuliriza akafubo ke tubaddemu olunaku olwaleero tubadde ne mukyala Rose Namwogerere nga tugezaako okuwayamu ku nsonga ezikwatagana n'emyaka 25 biki bye yakola ku buddu era abantu byabakwatako bitya bye tubadde tutemaatema akulaga ebirungi byafunyemu ebyo byazaakola ate nawe bimutuusizza kaakati
0: ate kirungi obikola gwe tomanyi naye wali omuntu agava obanga atali obanga alina agabiza ogwa kkono ngaogaddyo
1: gulindiriddegulinze
0: naye nze ebintu byajjanga muzikagambuli nakutunuulira bambi ndoza nagamba eno embaatakabuzi yekola bino byetutategedde naye nga byonna sigaali magezi gaffe wabangawo bakama baffe wabangawo abakuwabula ne wabaawo n'abantu okutuyamba amagezi agabali abali tekiniko kubanga kasawo eteeka ekintu kijja kutuula mu ndawula bw'okola program togenda kusobola kugamba nti tewasoma bya bulimi nti koobisomese ojja kulimba
1: nina ekintu ekimu ku byenzijukira ebyennyumidde ennyo mu buddu ebbanga lye mmazeemu gwe mukwano omanyi ojja ku buddu nga gwe ozze mu bulamu bulala n'osanga ng'abakozi bonna balinga nti baluganda ekikwata kuno kikwata ne kwoli ne bwe tubeera ku mirimu awo osanga tuli mu lwali tewaliwo yeyawula ku munne ate bakama baffe nga balina n'engeri gye batuhandulingamu mugira akaseera ngaako ne wayitawo emyezi ng'ebiri esatu ne baga nti olwali tujja kusanyukamu tujja kulya ku nnyama kyoma
0: nze waliwo kyenzijukira
1: nemwambuka waliwo gye twayitanga ku police center waggulu ku balukone nemuteekayo sigi lyobulamu ne bunyuma
0: yatutiranga fenente kunaku olukulu ne batema abaisiraamu kuyidi ne babawa enkoko ne bagenda naye waliwo kyenzijukira nti oluusi obuwulize bulungi naye ate webusukka kati ng'omuntu kale ng'okuze waliwo lwotukolamu nga olina okukola your own decision wakati waliwo bwewamenyeka abazadde ne bakuwala banyu okutwala ekaso
1: enkukunyi zannumira ekaswa
0: bakusibyeko ettafaali tosobola kwekyusa agagende wosopedikisa joni wegali sebaggala alyawo
1: nga situnaba kuva ku muzindalo guno enkukunyi yannumira ekaswa
0: oba buyita bwali butamanya akatabako wakasomako bwali butamanya
1: naye nzijukira nga nvudde ekaswa nga tutuuse ewaka omugenzi maama wange nangamba mwana wange kuli kageyeena
0: atamanyi kaswa bali bayunga mbu bayunga nze nagaana
1: yayumanga bulungi naye ekiseera bwe twagenderayo nga akaddiye yali akaddiye
0: n'environment yenyini omuntu ayinza kwebaka
1: nangamba kuli kageyeena mukazi watu yagezanko okumpisanga kakatawulo nanti sisobola kunaaba sivaawaawe
0: twajja ne Henriko n'akaaba amaziga genyini n'agamba naye tewali magezi gatusobola kubba wanondawula naye ng'omumba omutwalewa mutabani wa muzeeyi ndawo
1: bwe twatuuka ewaka ne banfumbira amazzi nenyingira ekinaabiro
0: nze engoye zonna ne bazisuula
1: naye nange ettaka eryanvaako ekka eryanvaako nange nga sirikkiriza
0: kati ero byonna
1: muto wange yajja nankuuta
0: kati bwe tumala okulaba gwe buterevu nagendeya wa Dr. Sebaggala ne tukola program twezinga engeri gye bajjanjabamu amagumba agamenyese Sebaggala n'agamba nti teri muntu ajjanjaba gumba aliyunga egumba lyo limera naye omukugu alisibira wali we lirina okukolaki okusiba kino kipyopi naye kakati bano bannaffe nawe okuba kuteebereza ate ekirala bakusiba ngeno bwakuwa antibiotics oleke kutana bwakuwa painkillers entuufu naye omuntu n'oba n'obulumi n'oba ate limala ne limerere wakyamu wamaliriza
1: bakumenyezabazizeemu nga olwate
0: ngenzebakulongoseza
1: paka kati ndinamukuleetiawekyo
0: nakyo tukiteeka ku bino nti radio Buddu yatuteekamu okumanya nga ffe fennyini ffe ba living examples
1: naye nze sijevuma newankubadde namala ebbanga ero lyonna omusara gwange gwasigala gujja.
0: Gwate wali muganzi nnyo kubanga omusaga wayagala okutwala emulago nsambya nayo nayagala ewaka ne bakulemera. Nze mwagalako ekintu kimu nti ye talemerako era alinga kansala akubuulira decision nekusigalira
1: ebiseera ebyo simanyi kikyaliwo.
0: No, walina taatawo ne maamawo
1: kati owabeera ne babateekamu ekigambo nakuzino nga batema abantu amagulu nze nagaa nti mwana wange bamutemu okugulu nti buli agende emulago
0: kati olaba olwe lugambo sister Nambooze Kalisizo lwe yasomesa mu family planning nti bayirawe mugundi mu topic eyo mweri ya family planning nti kino ojja kufuna ebizimba nti kino ojja kufuna kino nti kino ojja
1: kuva kaswa tugenda mu extreme zeya kiraba bamugamba omwana wakudda mukumenya muzeyi n'agamba simu zaayo kati oba okugulu bakutema kamutwale bakutema tugende wa Dr. Sebaggala. Dr. Sebaggala agamba nti omwana egumba likyali oke akyasobola okukolwako naye ndowooza tumusindika ensambya
0: kankubuuza naye kati mukyala wamusanga waali obanga yagenda
1: omukyala owange ebiseera ebyo nali sinnabana mukyala mutongole nnyo
0: lwaki nkubuuziza naffe ezo nali mu Cancer Institute kati nagenda ndi kumukwera joint yali yaddamu kati nendako kati nabeeranga eyo okwambuka eyo waggulu ku namba 5 mu Cancer Institute biki nze nga njagala nnyo okuvaayo mu private wing nzijeku wano wansi mutta amawulire gakusigala mirembe na mirembe
1: kaiolwokuba
0: nalina omuggo nga tebangoba basawo naye bagamba abalwadde abajjanjabi mugende nga nze mbeerawo ka benki nga tunyumya n'abalwadde waliwo omwami omu yali aveeyo isingiro bambi nga kale yalwala ne bamusalako obusajja mukyala n'agenda
1: agenda omukyala kati alabikali ekyo kyekyali kyamuleeta
0: naye ng'olina abaana bana kati abo bonnyini abo bw'oba ojjanjaba omuntu bw'atyo mu kansole ne famire yonna ogitwalira wamu kati singa omukyala oyo yabudaabudibwa teyandisoddewo mwami we kuba yalina abaana bana naye yamulekawo kati kyenkugambye nti bw'oba oyina omuntu agudde mu kizibu n'olina batuuza ku mmeeza
1: buddu yambudaabuda Rose sibula kubatuuliriza
0: wedda tukyali ku mpewo matukuzi era bagamba omuntu bwabakula ebigambo olugambo luba lungi ndowooza nti jajja oba osiibula okimanyi nti ndi jajja bw'oyagala okusiibula nti ate gundi yazze nti ate munnange erina eryenbuto litutte kale njagala kwebaza radio Buddu njagala kwebaza nnyo mamusegawa n'abalala bonna abaleeta ekiteeso kino okukola radio eno mu butuufu bw'ebigambo teri kintu kirungi nga kukolera ggwanga tubirabye bukulu teri kintu kirungi nga kukolera kitundu mwova kuba radio eno ekoledde abantu bangi abantu abeeri ebbaali bagiyita radio yaabwe nze nasenga wange waneeruvule wabulwala badde nisinga ayitawo motoka yaffe yiyo okitegeera so abantu batya nnyo okolera mu bitundu byewaabwe nze njagala okuzzaamu abantu amaani nti mudde ewammwe mukoleyo kuba niwe mukola mutya tubazza omuntu n'omusanga bakukomezaawo batema kimivule batema kalitunsi batema ebisagazi mudde wammwe oteekewo kosobodde oba kasiisira oba totaddeewo naye mukolereyo emirimu kuba olwaleero ate n'ekira njagala kugamba abantu nti twezimba ono twamuyigamu okwagala ettaka ettaka tolitunda bula likolereko kyosobola ojja kuwulira emirembe kuba bwona okatunda olwayo oba ne mufiirwa ne mukagabanaagabana naye nze ate waliwo ebintu oluusi bye neebaza Katonda kyabazadde bano oluusi abagagga ennyo ne bafa ate bafuna obuzibu gye bali naye wabanga taatawo teyaleka nnyo bintu mbeera ku advantage ate munaalwanira ki n'olwensonga eyo abaana bawa education bawa amagezi ag'omu bantu gwe maariyo weeriireyo gw'omanyi bw'ogigaba kuyinza n'okeera ku makya n'ogamba nti ndawula nkuwaddeyo kayiika kaako kiba kirungi naye abaana webalekera obuzigozigo balwanire ebyo nga tobawadde education nze sikiwagira ndawula mbeere bulungi
1: kyova olaba muzeeyi ndawula yagamba nti ebyammwe nabibawa ebisigadde byange so omuzadde omwana musomese ebisigadde bw'oliba oyina kyomuwadde oliba omukoledde
0: waliwo n'ekirala kyenjagala okugamba abazadde ti bw'oba oli eyo ng'olina abaana bemuyita ab'ebbali yadde omusajja taba nabaana babbali mbadde nteesa nti buli famire omuntu kano nkaleese okusinziiranga wano ku manga keya wetukola buli omuntu afudde mumuggyeko sample esigale gavumenti egitereke kubanga tujewo abantu tuzikulanga nga tufudde kalowoozo k'olunaku buli muntu mujeko sampo ndawula bagitereke wanaaleeta ng'obwana obuveeyo nti ndi mwana wa ndawula nga tuyina nkusinga obbaziikula bannyinaffe bakitafe kakutteko
1: weewaawo kati ate abadde atutudde mutugunjuke eyo nsonga nkulu osoba obeera olina obusobozi osobola okuleka sampo nga ne bwobeera baleese omwana enja bajjayo bujja samples ezo ne bakakasa nti oyo wuwo oba siwuwo radio buddu ey'omuntu wa bulijjo gyotekoowa kuba wa magezi
2: okyali wakati mu program twejjukanya emyaka 25 egya radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
1: bwe navudde nno ewa Rose namwogerere neeyongedde okutambula ekibuga Masaka nasisinkanye n'omu ku baaliko bakilayanti baffe Mosh Cosmetics era ne twogera Oluganda emboozi yaffe yabadde bw'eti
3: makama bange mwasibye mutyanno mwenna buli omu awulira radio buddu mwebalenye abatuweereza mulangira nsabusa nange okusisinkana olunaku lwaleero
1: Mosh tuli mu kukuza emyaka 25 nga tuweereza abawuliriza abaffe watandika otya okuwuliriza radio buddu
3: banange neeyanziza nnyo kubeera nga nondeddwa ng'omu ku bawuliriza ba radio yaffe radio ye Masaka radio buddu neeyanziza kansooka okwebaliza ddala mwenna abaweereza mu bulamu bwange okubira ddala emabega nga radio emaze okuggulwawo madde mbeerako sawa yo nange era mpuliriza nze ndi musajja muwuliriza wa muzannyo gwa mabebbere mbadde mulungi nnyo mu gwo kuba mbadde mbawulira mulangira kubira ddala emabega eri gye twatandikira
1: so buddu ogiyingirako ng'owuliriza bubebbere
3: buterevu kuba omuzannyo gwo nali ngwagalira ddala ebiseera ebisinga obungi nga mbadde mmaze okunyuka naddala eri emabega nga nkyalina musaaluuni ebyange biwanvu muko era nsimira ddala bannange obuwagizi bwammwe bonna bamuzize mundaga mpaka lwe ntuuse wano mbizigo nga ntunda ebiviiri n'obuzigo
1: weewaawo
3: neeyanziza nnyo kuba obuddu obwo saawa ezo mbeera ndi waka
1: biki by'osinga okujjukira ebikukutta omubabiro ennyo mu buweereza obwa radio buddu bwoga nti kino sisobola kukyerabira mu mpuliziganya za radio buddu
3: ebintu bingi neŋŋenda kunokolayo ebimu ku byo esookera ddala mbadde nnina abantu bange ku radio ku radio buddu nga bakasuma bange teŋŋenda okusooka okutandikirako bakasitoma bange mbadde bangi okuviira ddala nga nkyasala enviiri mpaka wano mu dduuka kyovula njagala nnyo okwogera ku zino pulogulaamu ezimu nze mbadde mpuliriza nga Serukeera Mabebbere n'amawulire kuba nze nyumirwa nnyo ekintu ekituuse ku nze kenyinyini nga oluusi ebimu bituukibwako nga ne ku gulawundi mbaddewo era nenyumirwa nnyonnyo era nsiima nze obuweereza bwamunga mbiwulira ate nga ndabirabyeko weebale bwe bulungi bwabyo nti pulogulaamu zonna ezize ziweerezebwa si byamizannyo si ki okubeera nga byonna mbibadde mbifuna nga mbadde mbyetaaga ninayo n'akalowoozo nange ke mbadde ndowooza emabega kaawo okuba ebintu bya Uganda nga bwe bimanyi olwayo ekiterero olwe nekyankalana naye insha allah nga tukyali ffenna wamu n'obuweereza bwaffe obulungi mu kitundu kyaffe eky'e Masaka njaguba ntuukira ddala naye insha allah tujja kuba tweyongera mu maaso mu buli nsonga yonna neyanzi
1: kiki kyosinga okwenyumiriza ku radio buddu kyogamba nti kino nkibadde oba kiri lwakubeera radio buddu
3: bannange nfunye nafunako chansi ey'amaanyi kubaweereza ku radio buddu nafunako akalango nga tukkaanya ne bankubira akalango mu busobozi bwange bwe nalimu era nentutumuka mu njawulo nnyonnyonnyo ebimu ku byoku bye nnina nsooka kwebaliza ddala radio buddu ne kabineeti yonna nga bweyimiriddewo nti natutumuka olwayo mbeera ya nsi na covid gwe twalimu singa ndoza ne kakati nsinga ne wendi nekyomukisa omulungi era mpangadde nammwe akaseera konna era ndaba nti okutwaliza ewamu ndi okay era nsiima nsiimira ddala
1: okyali ku radio buddu omuntu wa bulijjo oyo bw'atyo Mosh Cosmetics mugwikiriza wano muwuliriza waffe mulungi ate era nga kilayanti gwe twali tulanzeeko naye tukyeyongera tuli mu bikujjuko Mosh njagala otumireko ku bantu nga babiri basatu
3: banange ŋŋenda kusiima simira ddala nnyo kanzite muneebaze kabineeti ya radio buddu neyanza nnyo mbatumira buli omu gyali nnyonnyonnyo kuba mumufudde kyendi nentumirako maama wange Sulaina Nanyange Kanoni nentumirako omukyala wange ampile haila netumira abana bange netumira ba sister bange ngakuli kwa Hajati Yudaya Nakamanya Fatuma Nasuna Nantale Nuriyati Hadija Nakimbugwe Bashiru Kimbugwe Hakimu Kayondo nobwana bwange bambi bonno buli musoweto ntumira aba customer bange bonna abawuliza ba radio Buddu mu kitundu e Masaka nebitundu tundu ebyenjawulo okwetolola Masaka.
1: Tuchali mubikujuko ate kati olu tusemvudde kati wa moshi ate tuvuddewo.
2: Uchali wakati muprogram tujuka nye miaka 25 ya radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo.
1: We wow tweyonge deno kutambula era tugenda mbifo ebyenjawulo tulambula abantu betuzze tukola nabo mu myaka 25 abazze batuuliriza mu myaka gino 25 abamumba kiraya nti baffe abalanga bakozi bwe tukulanye mu myaka gino 25 kati nno nziguse ku mubazi omuto Kakooza Yasin mugana nge Yasin nsanyuso kula
4: nange nesinyo kusekana mkama wangi
1: Kakooza Yasin linnya nno lya ntomo mu Buddu wano
4: esebo
1: otandika otyo okuwulira Buddu ba Buddu watandika ddi ojjuwuliriza
4: kati nno nze se mukama wange nza Kakooza Yasin mubazi omuto mu kibuga Masaka naye nga navanda gwe namabaale kati erinnya lya mubazi omuto ndifunidde mu kibuga Masaka naye nga eryo erinnya no radio Buddu yabaali nkazaako ntya wemba mukyalo najja nnamu okwagala njagala radio Buddu nnyo ddala ddala kubanga radio Buddu nga tubeera mukyalo tulina polozi twawulirangako zisingana kwerabira akabulio kafayo bebere era eyo pulogulaamu nno kankusese muzeyi ndaba lubere tu tutwaliranga ekyeggulu ngaera singa etuuka nga tetunaa kujjula tala batakyalidde kali nenze janga radio Buddu ndi ku mutima tuuka mu kibuga njagala nga nabaana mukyalo nga njagala n'abakozi nabagenda banjagala kati bangi gye bali nga basinga bayita basonyonga wenkolera kumpi ne wenjigira okubajja baasanga nga njiwuliriza nebagamba waliwo akabazi akataawa mmanga tekava ku radio Buddu
1: erinnya omubazi omuto weriva
4: awo erisibukira ddala ddala ddala awo era nange erinnyena azja radio Buddu mujagala njagaza benasanga mu kibuga Masaka benakolanga nabo nange nenjibagaza najja mmanyi programu zonafo zitandika paka jeziggwera kwako bakuserukera kwako twezimbe mukyakaze kwega sports kafa ubebe nganzi jamba yigiriza pulanza radio Buddu onone bajagala ngo najagala nange
1: we wow
4: esew
1: ochi ali ku radio Buddu yomuntu wa bulijjo tukuza myaka 25 mu buweereza bwaffe Kakooza bichi ku radio Buddu ebisingo kunyumirako oba ebyasinga ngo kunyumirako byogama nti kino ku Buddu sinza kukyera bila kyatu kwatanga omugamba
4: kati fenge nyitwa kuli tuli balenzi aba gatatazwa tuli balenzi tuli balenzi bana twabanga tatuli radio ya fena jituwa kati zene mingo isine kasese alika sese yo twagalanga nyoka doma one mzee serubide banga yo kumacha omsao serukera o akanyomero kaba kaka mzee serubide ne kanyange badamuko netwali bato mbajukira
1: Buddu wajiuliriza kuva ku mulembe gwa bakanyange
4: yesu nena liki na liki tolo akubaya na janja agala nnyo sebu nganji uliriza unoka bakanyange sebu
1: aa owanga debo bawa uliriza ku kanyange Buddu ojulide de banga daladala okuze nayo
4: kaso festo radio Buddu kutukulide kutuzalidwa twajja ko twanze ni miaka 3 3 mwe 2 eweze miaka 2 mwe 5 kitegeza nchiseke miaka mitono tugenze okutanga okutegera ngeti kumpe wewereza abantu bayo atenga program ya radio yankula kulana nyumisa bano bokanyomero nyumisa bokadoma kanyange mzeka kumba kalo obuntu obwatu nyumiranga ne sports wa mulunji nane atunyumira sebo
1: we wawo chali ku radio Buddu omuntu wa bulijjo tunyumirwa no tunyumyamu na abantu baffe mpola mpola bwe tunyumyamu ate ebintu nezisonga tuba tukyagenda maaso okuzituusa mu bikujjuko bino tugamba nti tubifundikira mu December amugana ange Yasini Buddu eno nkakasiza nno nti ojiwuliriza njagala mbuleko bakozi kibo kyajijjukirako bugamba nti oh, kwaliko omukozi bwati kwaliko omukozi bwati kwaliko omukozi bwati
4: kakati nza kuzwa radio Buddu na basenga nalimba manyi ne program ze bakola era we najja mzenda ola Robert nalikuulira nga nyongo soma ebirango kituko hagala neza ne nyanya nafu no mukutane ne monja gala so na ben yo nemba zira tuni twala ndiko bauliriza bakaja ku radio Buddu Bila baje tukwetu ku radio buddu. Stonenga inaka program kya kola ku machesa ku mbida cha namuta ku kalika sports. Kangu yana kusomera ako. Yajanga nanyunya musa dimasamba nemasamba nemasamba nemasamba mupira kwa watu yambo olu. Kalika pa usirikera biralumu. Kalika nsiza kusomero ngasoma P7 biri mu nsina biri muenda. Nokubera mu kirasa ndi ku radio buddu. Pweza subazira Tony. Kaine suna Ben yonu buddu kirabu mix. Kwa nga dance party nga Tony wabudu kilabu mix Friday ni kuruwa mkaga kwa aswa nga tunula mganda wangi radio wabudu kujagala nyo kubanga yo etu zimbye na dalanze endeze enkuziza enjagaziza na abantu
1: bichibyo singo kwenye umiliza ku radio wabudu noga mati checha amazima singa si radio wabudu chino techandi baddebwe chiti
4: katinzi radio wabudu mkunja gala gama zima nchifunyemu nango juli zana nchifunye na muda wa intia nilaba ntuwe nkolele midimu gama mbiali vye nja ulu waja wano nyombazi zwa muto nibanda banako ni mpagano kumpagira chila la radio buddu kankusema katoka muu wendale nje wama wango muto jina jigiro kubajia ya ngamba plogula ya ngamba chibitu nana jancha agala nyusi chigenda angamu lenge uruchi na nino kuso ugenda muda nendu alobu gere gere nakaba sage na mchibitu na ulile naku ngenzita nengenda mchali chidako nengo mama kwaso kia kujamu chibuka masaka chibita chasoka mana jabiri mbiri nga kumi mgomu kaga nga December chibiti chujamu December chasoka nyecho nesha dako
1: gere gere
4: obo gere gere obo jukira yusere hebyo mkuba ya tukuba mkuba ya nyomu mkuba katiyeche chadako na kera abu kezi chansanga yu baga kutake hostage nebi lala nga natu usetu na kama mbuka kitipu nzira mwes natu kama chibitu na kera abu kezi esemu kama wangi
1: wewe mbuka nange tuweba zano kutu uliriza
4: esemu
1: ate mutu agade nafine tuba agara
4: esemu simana fe
1: abu ulize radio budu ntanda chijoba sipira
4: abu ulize radio budu mbaga tuweza kufira mwao radio budu nime vigiriza ebisanyusa nebi zimba okuli sports atunyumira kuli program ezitambula kuli program yokusana yotukoledeye yetuliyo emyoye eyo netuze eri mukama so radio buddu kugamba yote yeterekeka kuli program zaye nunzi kati minima janga teje nkwasaganya arenze njifunye munyoro radio buddu lwansonga ntuno kwa muno kwa mutwe kuzengu kola radio buddu nebanjagala nebagukuba nabantu era nebajanga bano nyomo bazo muto nange ntamuze minima janga bulungi radio buddu ya fenuji radio buddu bampe milimo bakaso jana mpeno mchika masaka kwa radio buddu radio buddu sejita mbulia dala sebo hali nimbazi watu wa kutumisa mchika masaka roa radio buddu kole chitanda na hivaje vyo mulembi ninga wanafaje wanu yoro radio buddu ya mtu wabuli jo
1: wewa uo tukweba zize nyonyine dala tuchata ambula nebi kuju kubichi agenda maso tundemu tulizganyo mulundi okudirira tubagala nyo mubele bulungi temuchu sakalime
2: Betu wetambude ya lero, obado uliza programu, tweduka jimia kabili mwetano, eja radio buddu. Katitulinde sande ja, nga tuongino kule tirabantu wabalalabe ncha ulo, nga batu nyumisa biba jukira. Wamuno kumanya kurugendo la radio buddu, olwe mia kabili mwetano, wano kuradio buddu, radio yomu

0: Nali mpuliddeko.
1: Nze nali nkirabyeko.
0: Nakiwulira sikirabangako.
1: Nze nakirabako omulundi ogutali gumu.
0: Allah.
1: Kube ebyo bye tubeeramu mwami
2: n'engira.
1: Emumbo jemmero jafumbiddwa
0: subhanallah
1: empombo zitokose
0: subhanallah subhanallah
1: neba tajje kati omuntu ngoyo
0: nata wanansonga
1: ziwera sawa nga musanvu emuntu se watujja bwezwero musanvu omunane simukwa
0: Allahu akbar
1: nezivako
0: Niba nange ebyo unyisa biri munsi nawe oba obugunjifu bwakuyita bwakuyita wala kubanga omukyala ogobadde naye aba afuse munno nnyo bane ekyo mwami n'omukyala kyanjawulo naye ate bw'otuka n'okulimba omukyala gwozaddemu n'abaana oba tonnazaala naye nga mukyala wo musajja byaga nti bwemwebika mubulangiti emu ng'omukola ebyo bwosanganga emmeeme ye ya kisiru naye n'akulagako oyinza okunyiiga
1: Simani.
0: Iriya baine memeze empewufu.
1: Empewufu.
0: Agamba tit for tat. Ugo chikoze nange, nja chikola. Abo nabo gye bali nga bafumbo bali mu mbeera eyo. Na yeba nange, kigambo kusuubiza. Kigambo kusuubiza. Mwena uliriza radio budusa. Boba ngo inaye kisuubizo. Muno n'omusuubiza. Boba tosobole chikola. Kuba omuntu amanya. Lazima. Kwa ugamu mtu nti njine mituwalo, njia kuwe mituwalo kumi. Uboinzi kweka santi mwale tuyo mulimwe milioni. Mbono jake kumi, enonu usigalao.
1: Nye
0: na uvela ntio msubize milioni ingate ne mituwalo kumi mwusao tejirimu.
1: Wasubize milioni.
0: Ubu uchimanyi iti sizirina. Nze njagala tubereba amazima ku nsonga eyo. Mtu wabanyi n'obuzibu bwa kugambye. Mubulire bila mwerufu. Obwa katikiru bila mwerufu yugire chitufu muna ngondete le zibu cha mitwalo kumi na okusinzira ku mbeera yange nebi zibu vye nyina nienda kuwa mitwalo gumu kati olibu abasi wa ntondo asanyuka na azitwala na yati bubanga guba do odiringane wa ntondo ata obole so vizibu
1: kwa hizi ata kwa hii kuhajati ya
0: nono kuyo napo mtualo
1: napo mtualo
0: nga chisubu kachiti anga yata ina mtualo kuyo guenda bakola buati
1: chesha ate hajati yao chesho chochiru unji
0: echa
1: guba wade okutani kwa kugama
0: omutu atali nataba akona excuse
1: teyandi badeko na excuse
0: talina Guba wadde kiriza byoboko de byobugenda nabyo kubanga byasobodde
1: ye kyasobodde ebyo byabaraba anti ayino busobozo okulala goba okiraba
0: seba kuba kusimu yange goba uliyanga okwira ndi ku radio sikirizi wakwata simu ku radio yakitegedde ajijeko kali ebyo ndoza nyumiddwa mulamwa abadde agamba kanti eseeko nete tutese
1: WhatsApp ya fenji guddewo nzo kuteka ko obubaka eri 0752 9 8 5 kwobote ko obubaka ku mulamwa ogwo kusuubiza bwe tuliko mwami namugera akomye uwo sadadi pro emirembe ndagwe abebaziza nti mwebale nyemwe balire ddala kubuddu kwesiva ono ye Roserwadda Lawrence eyita Senior Fabregas Kibale Community agambye leero ali ku www.radiobuddufm wafulumyeko ebweru mukulu Serwadda kale mukama akuteremu obwangu ale tulabenga ebintu byonna bitambula bulungi maridadi sana kusuubiza mwami namugera wetuli
2: okusuubiza abantu tukitwala ndi kya kiyita mu lujja
1: tukitwala bwetu tyo
2: naye nga tukusuubiza kintu kinene nnyo kubanga bw'osuubiza n'otatuukiriza n'ekiragiro ky'okulimba okimenya
1: awo nawo oba ogendedde
2: ati olimbi kubanga gwengamba nze nkugamba ndi kakati ku kino ngenda kukikukolera kibwe nti
1: ekyomwenda kiri oleka ng'okuwaayiriza n'okikozi ky'ekyekkumi
2: okulimba
1: okuwaayiriza n'okulimba
2: kyamunaana
1: Chamunana.
2: Mm. Mm. Ugumazo kuchimenya.

0: Okimenye.
1: Kakati mbadde mwogera ku kigambo nti bali basuubiza ne batajja.
0: Mm.
1: Waliwo ate asuubiza ate nakoledda n'obulimba n'abulaga mu bantu mu bakwasa nsonyi. Atya. Kakati bagenda mumanyi bemukulembera mwe bemukulembera gwe nyini nakulimbya naye nyini emirundi egimu omanyi abamu nga gwe nkugjeeko mwe abakulembera abantu olumuti muswala
0: onzigjeeko kubanga nkuli kumpi
1: gwolabika oyinza okuswala
2: alimu obugunju
1: olimu obugunjufu kakati n'otunuulira omuntu obadde naye mubadde mbyogera kwa
0: myaka
1: kakati okusooka tagenze kakati olumu n'atuma ne munne gwali naye gwamaze naye emyaka egyo namuga nti kendolabe kiki kyetagisa waka babikole bwemukulembera babikola
0: n'agendayo n'aleeta olukalala
1: kakati nti ate abazadde taata yeetaaga emmotoka nze waliwo wenali
0: n'omukyamuukiririzaawo
1: n'agenda n'agijja mu bondi
2: allahu akbar
0: emmotoka
1: n'agireeta
2: nga siiye
1: noli nebagimulaga n'okutuulamu akuzaalira omukazi n'atuulamu enduru neevuga ogenda okukeera ku makyana newe yasimbye omupiira tegukyalabye
0: olugirawo nti abaana kabagitwaleyo mu galagi bavuga badda kampala
1: gyebagijje ebyo
2: kati okweraga okwempewo
1: anti kyeŋŋambye kakati olaba oweebuuka
0: oweebuuse
1: waliwo wenali nzenze nyini ekyo sijja kwogerawo naye naliwo ampakanye naye nga nze naliwo baleeta ente
0: waliwo
1: naliwo era nali kumpi n'abantu abo bebaali bakolerako katemba
0: basajja bakulu
1: nga mwendi
0: mu makanzu gaabwe
1: nze nali mukanzi nsibera mu makanzu
0: anti nga bangi batudde
1: babeera mu kanzu zaabwe kakati nibagati nibabugumira nti musuke mugende mulabe nti nze nebaga nize sijja kgenda ati nze nkubuulidde nze kalakita yange saagala kugikweka
0: nze sijja kgenda
1: mumugende nebagenda naye ogenda okuva abantu bonna okwabuka nga mulujja timubaananga munti
2: allahu akbar
0: waddeemu
1: tizaava ku mmotoka
0: olwazirabako abakulu nebakwatako ono nakuba ekisumuluzo
1: kakati waliwoyaga nti okusuubiza notatuukiriza kiraga butali bugunjufu nze nga lwaki ekintu kyebatakukase lwaki okyaŋŋanga kikutuuse nekwekyo olidde
0: tewali
1: akusabye ate era oli waba akusabye mugambe nti kino ekyo muna sijja kusobola ate ndooza omutasobola si musango si musango kubanga tubadde tugamba okusuubiza kati bano abantu abamu bagenda kati bano ab'obululu abantu bagenda ne bebasuubiza nga tebagenda kuba obululu
0: kituufu
1: ne batabaala nabo ne babagira ne babawembejja ne babagira ki nebabasanze rere amaani nebasooka babakolako oluseke neyokukkakkana
0: enjogera ennyangu baluseke
1: nebakuba oluseke ogenda okukkakkana nga abakuŋŋaanirawo ekinaana waliwo babiri
0: kituufu
1: bwe babalawo kati ngoga ti obugunjufu
0: tewaliwaki
1: togamba muntu nti munnanyiza aye siriiyo ate nga tayinza kubuuza nti lwaki
2: omuntu bwomubuulira amatira
1: era ba batamatidde nga bakubuulidde amazima ogwo guba musango gu nze waliwo emabega eyo oli yajja n'agamba nti yanyinyanyiriza ku kkubo nemuga nti noonya kalulu onzesewo kanoonyi naye nze
0: era akakosi kalina
1: na hiyo sima ilewa yuko ya njimiza kwa singapa abantupa naba tubuli langoyo singa situ chata wana nyo
0: singa situ chata wana na kono na
2: se kale uliriza
1: yanti duwacho duwacho duwa elanze waliwe chintu che sikirizi kanyena cho na uli langa edde yunga wale ta sente zirie akalugoma njiyo kati uliya zaaji sendi
0: kuwanga na yazi kuwese cho
1: azi kuwele cho kati wachi ndia sente za mulangira nga manyinde dalandi ajati vya adaga togenda kumuwa neno mkanti ngenda kuwa ulago yogere kitu kitu opposite
0: abakulu mwebale kuwele zono ye mujuzi Innocenti ebiri nzi ili wakaluli wanga
1: ebiri nzi
0: mtufe subi lirumanyo oboku subiza madala kunsonga y'abantu betubanja bakabanji batusubiza nnyo nti wiki eno oba wiki ejja jango ofune akasente ko ekyo ne kikulemesa n'okubaako kye wali tekoze ogenda okukano nayo bambi nga ne wako nga n'okuwanga obagambye nti timufumba bijanjaalo
1: n'amazzi agubunga bagenda gana babunabe
0: ngozi ya tena yogede kuchyo kubanga wakola olina gamba anti encha
1: mumu kubisa nilu gendo aje nga uga mugamba aja tizara dayo gero mugamba mpeo
0: mpeo encha
1: encha
2: ayono salifarida atugambia
0: kasidia giro
2: iwe kasidia giro antibaneba namusu zinyaba kure ako nanga yende uza yu omugunju puteyandi taddeyo nnyo suubi nga bamusuubiza kubanga abamu baba balimba tyatwagala nnyo Farida
0: tetwati basaayo suubi kakati bebasuubiza bo babeere bagunjufu okusinga abasuubizi
2: mumanya nogewaya nabazi akimpa dda alhamdulillah niye kambeere nga gubaka
0: munnamwe Maria Goretti Nazziwa ali e Saudi Arabia abagambye abebaziza nnyo nagatu wali kirumanga kukusuubiza kiruma atoli n'atatuukiriza kubanga otandika okutufuna okutetenkanya mu ye
1: oyinza n'okufuna obulwadde mtu ayinza okufuna obulwadde waliwo abantu abeekanga amangu naagira ki nasiridinga nafuyintinga n'okufuyintinga kubanga omubazizza empewo
0: ono ye Jose Pulo munyendo kukatapu akaburu
1: naye njagala nnyo okalaba akatapu ako
0: kakaba kaburu konna asimanyi
1: ali kaburu katapu
0: ye asiimye busiimye agente abakulu beebale kutusomesa mwebale nnyo mwebalire ddala atusiimidde ddala ku kigambo ekyo kusuubiza ate n'otatuukiriza ekigambo kusuubiza si kirungi nnyo mumbera efanagana bwetu haja tuina wenso ngangai mubiri
2: ateno abantu bana abasuubiza gwo nga osuubiza totukiriza omanyika ezini gumo uyu bibi wasuubiza tatukiriza kati gwo wenyini ne wewe bula mbantu
0: waliwo ayinza nokuganda agameme katowandika
2: olaba nga abantu bakunotinga dda nti ono buli kyayogera tatuukiriza kati weemaliramu
1: waliwo ne bebakazaako ekigambo nti wabi katoka abirawo
0: alimba
2: mulimba wabi katoka
1: tukabirawo kakiri kirebo nsuubiza tobala
2: naye ffeno mbusiraamu nno kwambadde mbwera biddallah akandeetedde asuubiza n'atatuukiriza bebamu ku bubonero bwe batugamba nti oba munnanfuusi kati musaat omunnanfuusi oyo agenda kubeera mu muliro ogusemberayo ogusemba wansi ogulibeeramu ne Firauna bulijjo okubeerayo kintu kinene asuubiza n'atatuukiriza kaakati lwaki osuubiza n'otatuukiriza kikyamu beera ng'oli mwerufu omuntu bamugamba nti sirina oba sijja kusobola oba sijja eyo nagamba egamba direct age sijja kuwa asirike kisingako okugamba nti akamulimbe ate nga sijja kutuukiriza kakati gwe baweetadde mu baana abannanfusa abagenda okuyingira muliro gw'omusanvu ogusemba wansi n'olwekyo tubeere bagunjufu ate tubeere berufu bw'oba owulira toyagala muwa kuba eriyo agaana naye ng'alina Eliyo mtugoroza anti mkwani gwenenga ya kuvunda takwagala na kutunulako.
0: Ya kuchawa.
2: Nga ya kuchawa lucha.
1: Tori mbirozo bia.
2: Tori mbirozo bia.
0: Na wapoka wakaba tayagala na kumanya.
2: Ah. Checho. Mugambe mune sija kusobola.
0: Na kwe Jacobo joja kujoje mitwala aviti.
2: Ato kwe Jacobo atito jajifu na luwaji.
0: Aenda waluo na haba na haba gambo. Jagenda walioga o gambo mwana kwe mitwala aviti. Ogendo kutuka o. Ah, zotanyina siya.
2: Taina siya.
0: Reka tukuwe kasimu, kakuwa kasimu nga
2: akajieko. Nga akajieko. Bivyo, biva haba nafuzi.
0: Tweyanza nye tweyanze gomunu nja ulirizo chari kuchenda munana kaumuza munana, chenda mutana kaumuza tano. Radio Wood Radio muntu waburi jio tulimu programu tugunjuke. Dachika yona, tuja kuwa tuwega takuwa nafe abali ebijaba. Munteka teke ya muteseza meme atenga ya gudeo evi kujuko vya febi miaka abili mwe tano ejale diyo budwe yomu ntu wabulijo banabijaba mwebali nyo mwebali dedala kwa mazo kungamba anti mwele dedala buunji mbubunji au kusomero wetu gendo kufa tumatumazo kutesa ate tugende mundiba wali kakuse mjuhuli rendibe yo awe njando ozo kujira awo mundiba awo wakati kati mwinzo obu taandaba na imu mundiba awo wakati umanyendiba bubima zo kwa atu oburu unja kati toda mkuli ingiliza ati obagu undi wali obagu undi wali
1: chitufu
0: kati awe ndiba buenebe wede tuja kubate tulaba ngeda kumula mkatono buenkoma o kuzero musambu tano bili chenda munana chinana muenda tano mutano tuja kubatu wayamu katono ate tulabe ebirala nga bwe binaba kankomewo.
3: Tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu by'alina okukola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yesawo ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu. Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma, tusindo goma tubwa tukira nsi yonna eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: mpawe faba kule wede so buganda na uganda yona wamune kuchu so mlambu abantu nga ite mpogwa msaye zenja ulo
1: yende redi yeyo chan unamu masaka yasinga yobulu
0: kati wede omuda gina kutuka kumauliza vayobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia redi omuda 25 tuwa helanga rebi jaba mwaba ni dempanga hati tugeda kutandi kila awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumache paka kaungezi redi omudu yoneja kusiba webi jaba mutauni tugeda kumina unenteka teke zenja ulo omudu yenteka teke ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuba ganza bidozo kusongeze nja ulo wamuno kutumia ku bantu babwe live kumpewo okuangula byabo muri t-shirts nebyabe byalantoko okusako mpira kasa meme wakati waba presenter ba radio budu nabauliza babwe abebi jaba kali nabantu babijaba kakoma kayaga nkundu CBS Ruwanga kanone chibimba kaundi lobachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na bitunde biranye wo fena tusaleka bijaba nga 10 na mwido go msamvu hanti radio budu esanze ko radio budu at 25 sewe mwe kongeze budu asanda igandalo right here. Eno ya kabi

0: Esawa, wanuk radio bujuru. Esawa, erimwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza radio buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wanuk radio buddu.
1: Enjala za fezo zolaba, nsale nnyo mukusaasaanya obulwadde obuva ku bukyafu. Era zeetaaga okusalibwanga. Si muntu mukulu, si mwana, enjala ezo zisalenga, ziremenga kuuma bukyafu, obuyinza kuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wanuk radio.

zigandalo odidi zigandalo wano ku radio buddo tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidensiyo na eno ye radio buddo.

Olio mwana mwata amiri ungusa bulale toke. Ho! Jobe lanti bivamu ite encha kumacha. Ainza no kujoluba wansi. Yesi ingati yali wa. Teyali wali mmere. Ndoza yandi bieno kuba. Mazewo yaringa mazewo. Mazewo yaringa mazewo. Anti ebieda. Wakuli la kumirembe jejo kukoze zebwa. Wakukoleza na efe. Wakuli la ewa pita. Imo kunyawo. Ebyo kukoleza tibiali wubu limwana ya inage sowani. Kujako chenzi jukira. Elaba la wakuna muandu pita umumwebaza. Yakoza anga. Mage manga mumaliriza bwe muti okulya. Nga wakoze mirimu wicheyo na dara kusande retuwali anga kukava. Agenda akoze bitole bye mmere nga ateka mwaka fike nyama. Agamba mama na wange kalema kwako. Uge watiabi enku. Olone enku tuwazi tiaba angeri mufamu. Wali mnyanga. Famu tiyali ya mnyanga angu. Tata Beyonce. Buza kuku story ya famu yu. Oba famu yu ya dawa. Banange. Kale, ojo yiko kwewe gira, waliwo n'obuntu bungi nnyo, obulala dina, bwe yaronda nga kumwana ono, mbunga aliaswa ankula, nga bwakoze mvazi kulukutira kunkokola, mbunga amanyi n'okulya mu kyalo, nga afuka nnyamazzi ku buliri, era omukazi ono, dina kyabeeredde, waore yalumisa bazibumbira olusiringanyi, mbwa amuvumula okukunkumula ku mbugo. Oko lero musajja watu chata akola ngampozi techili kuhunsi choka mnanga abana abato bali nolu limi wabwe atesi wangu kutegera kubanga bayi nzo kogera nga basilise nebazibumbira bwatu bebamu chocha changa nga akona nga akala era ne wankubadde yali tamanyi kuziimuula naye agenda nga naluma omumwogwa waggulu bwati ng'alagira ddala nti gwaŋŋamba gwani okuggyako okukusonyiwa obusonyi anti amaaso tegakuba eky'omukisa omulungi dina yali tatera kukuba bazibumbira si lwakuba nti yali tayagala gwate yandiremye atya okwagala okugunjula omwana we kyokka kaawona we yali yamukuutira nti lwali kuba kubazibumbira engugu ye lwali gisiba okugiza ebulamba naye obanga bazibumbira yali tayisibwako w'embuya yafunanga ebibonerezo ebirala ebitayogerekeka era ebyamumalanga obulungi bazibumbira nga yali emmere egaze mbweyo nga yegeza abaana abato ate omwami bw'ataabangawo nga bazibumbira kyayi anywa mukalu waliwo akawungeezi akamu ennamusalo yatuuka ku nnyooge gwava kugonja okuviira ddala mu ssaawa ezakalasamayanzi kwe baali baliiridde emmere ng'omwami agenda okwabya olumbe okutuukira ddala ku ssaawa ezakawungeezi bazibumbira yali tafunye kazi eri mumwa era olwo ekyali mu lubuto kyali kisa kinegula dina yali afumba ekyeggulo bazibumbira kwe kumusaba yeeyokereyo ku kaagonja kino dina teyakyagala kwe kutandika okumuvuma naye kyanaggwe ndowooza ojja kuba na kibbi amangu agenjala okuluma ekukuula mu lulimi ndaba enkya wano wali watemye mu mbo gwa mmere mulamba ne kaanaggwe awo nno kyeyava awagula akagonja ku kiki wajwe ekyensubi n'akakasukira bazibumbira kambana mu kifuba so nno bazibumbira yayagala ku kyeno waggulu ku kyengabo nga gwe nanyini maka kubanga yali atandiikiriza okwengera naye dina guno yaguyita mululu awo nno kwe kumulagira nti nze sijja kukola kyejo nga nnyoko kye yakukolanga. Oba oyagala buulira kitaawo ajja mmambe abakazi. Kati olwo bw'abanga wonga gwe bayisa bwe bati okukula otya. Tugeze nga mukazi tali eyo omwana wuwo ddala gwe bali mu kubamba bwe bati. Musajja watu yasirika busirisi yali agenda okwokya akagonja kali ewamberi nnyina kwe kumugaraga ati gwe kana kawutufu. Oh, yangala kuocha ntamu kusiriza ntamu yange na kujiko.

0: enkunga bwezitali nkalu nnyo omuliro gwanyokagana mko bazibumbira ati yasigaza maziga mu kiwanga anti omukka yakandanga kugamba muka agende eri eseri asojoza mu kibira akakayimba mu akayimba komwe nga tufumbe mmere ati mato omukka gwagendanga ngoyimba muka agende eri siri ansujuza mchibira muka agende eri siri ansujuza mchibira na yegu no guaba zibu miratugu awuri lalu imba enyindo na zoza ago belelea echokula bilako cha maso mukubia angatana kuno asangula amaziga alongo se nyindo enatachu usaka agonja ke yari tayagala kasirire bazibu mirayera viranti jiyali asitamie dina jiyali asese za mwenku buwati obamu bugenderevu obamu butanwa olukulu ayitamu mchoto nerutu ukira dala kumubiri gomwana bazibumbira nerumu ocha kuchisambi nerumu bambula kene diva awodina kwekweka angabiri zanti mwana wa musajja muse atakwe kweyo meza tiboyinza na kutula nkoto ngaje bakulamira choka wana masa atego wa mugobiyo choka yagana bazibumbira okubulira ko kitawe nga akomiyewo mubali bajja kunonye dagala awone bateka ko vumba vumba choka nga gomuliro gweyongera kugenda mu maso nga bugolo era ekiwundu kyava mukutana ne kisajjuka busajjusi okutuusa omulenzi yatandika okutambula nga awenyera era nga ajagira kinonno kyekyalabula omukulu era yagenda okukebera ku mwana nga yenna yagwawo dda Mantin ye yabayamba okubawa ku ddagala ezzungu kuba yali ayizeeko ku busawo newankubadde yali tamazeeko musomo gwe kaona we yabuuza bazibumbira engeri gye yafunamu ebbeddene lityo naye dina tiyamulina nakuddamu nga yamwesoose dda nti ndaba akaakaanako kasiru busu tikalina magezi mbuka ali kasitamye enkoto nze nga nogenva eryanda ne litulika mu kyoto kwe kumwokya naye ne kaddaawo ate mu kumumunyala obumunyazi nange ekiwundu nno nakirabye enkya ya leero abakyala bagonza emyoyo gy'abaami era kaawonawo musajja wo teyaddamu yasirika busirisi nga dina amaze okwogera ebigambo ebyo naye Mukama Katonda oli ku leediyo Buddo ya muntu wa bulijjo nteekateeka yankuluze ya lulimi Luganda abavubuka mbalaba wano abaali genti na bayamaalo baabo bagenze kubugumamu mu kisaawe bavuddeyo mu busenge bagende babugumemu waliwo okusooka okubuguma abuguma mukaawo ne bannaake bw'otunuulira kati mwe abali ku TV oyinza okukakasa nti ffe Uganda tetuli mu nsi Mukama yali badde atujjuludde bujjuluzi kale abaliyo mumbuuzeeko nga kaliisa pulo ew'ekimyuka bw'akoze kubanga obudakiika nsigazza bubale bubazi ndekere abavubuka bano bajje babongereyo mu maaso n'omupiira guno ogumaliriza ekikopo ekyensi yonna ku WhatsApp njiguddeyo 752 989 5 55 tujja kuba tusobola okuwayaamu katono wangi
1: landira
0: gwe kasitoyita mu bwangu
1: webale kuweereza metale mukasi mu mbule Butambala
0: muli mutya mu Butambala
1: bulunge kambaza nange nasitama wange enkoto
0: wasitama ke enkoto
1: omuliro gw'enkoto agunyuma bannange nga sikotala kunabo wulira akabugumu
0: kati nnonze ngenda banyumiza ekyantuukako ekyenkoto eyo kale sebuteyanzizewe Butambala nze nno nasitamako olumu enkoto awemu kunywa usiwala nnyo Mama oyo yali mukazi mulalamu mumulabya akaddiye abalaba mukyala Peter awemu kunyu Netu waku lilawe wakanga atufuga buati. Atenga twali abana banja abana anga kumina munana anga tuli yao. Kamaloku labo ono. Wanji?
2: Hello.
0: Sebo.
2: Jebali
0: kwa. Mujebali namu.
2: Ali sebo ila lukumye.
0: Ani ono?
2: Ze Henry.
0: Henry?
2: Enkozi?
0: Ebuyoga sekenwe sumusini ya kumeka.
2: Ya kutatu, mbela konyon kukulele randi.
0: Oka kasa?
2: Oka kasi za kala.
0: Otoja kuvira mwao.
2: Randi gamu vindi.
0: Omusome sawo uruganda mugambe wali yo musomo gwabwe kuruoku satu no uruokuna. Kuruokuna no uruoku tano.
2: Kari, sebo, mena mugamba.
0: Makerere. Baba agalo kumanya ebisinga wako bile mu amijingo Ronaldi. Skali bila bulungi babale kubera ko. Akati lumuntu lenko tate banasiku tibagenda kunganya banyu mizambo ze simu bazukuba. Ntu lenko to batwahati twasambi endiba mukasenya awo. Tibwe ntu lenko to akabugumiriza ako kamanyi ne kantwala. Otrone tunziba. Nagendo okudde engulu. Ngechama zima sate gira budde neza kazali musawa nga musanvu. Kubane ichoto chali chanyogo zedda. Ngano kulia baali dedda. Olujiri kuchiyungu tekwali koluji. Neso kambi gitana okuyingira munju echanyambe manju baali tibagadewo. Injale numa. Tokonko ne muntu ye nanti bampe mmere. Ateti bakusange muntu amumbo olimu kujejulira. Nakula bila urunako olosiru luwela bila. Nangere wala kuwele zono beni bushenyi bale kwetulia. Be bale muli mutia. Nono yono musayi gwase nondo za kainga pulo. Uliutia kainga pulo. Lieri kuhoi marodi. Webale kuweleza jumba Fredi ya chirowoza. Chirowoze yu mndabida gundi. Esemuju tarusisi, tarasisi. Manyi ye gundi ya muhita tarasisi. Saka ya muhita tarasisi. Sako na vera o kumuwa lao. Amuhita tarasisi. Hey, ye trasisi yasi saka. Eri nyele liwandike wansi. Ye trasisi yasi. Hey, negu ato muhita tarasisi. Tarasisi anake. wana bamba deno baba. Alijentine nyuma jenyu miemu banange nge zoku buguma. Ayayayayayayayaya. Chikopo tuchigabe. Ayayayayaya. Bazo kubuguma muna bo. Aha. Kale. Na inga chiecho webali kubera kauna yejumba Fredi achiruchiroza Master Kavuma Dowin eka yunga kwebali kari webali kubera ko mulangire webali kubera kutuweleza nze Fred achiruchiroza ekali webali kubereza mulangira nze Gonza Gakechi Jabwemi abakazi abengireyo banji nyo na yebeddeko gwigende Chijabwemi wasingofu n'ebyokulya kati wa marubi kuwa gomwe saint nebila tuja kunyumia senga wange bia kuliabi ine bia kuliabi sagara bidibe mulangirewele kutuweleza nze kasaga sumane we senya nze Ivan official ndibu bia njirirwe ngo na yaba sports batuleke tunyumirwe oyagala kuzi sata mukede wanji
1: mkande wangu wale kuhuliza kata
0: baba mwe wale kuhuliza
1: akira mwiku waga mwe ya mwagu na kujide mtu uja
0: kini ba mwe ya nae njini kwe mpulira
1: mwzukuru uwe
0: gori mwzukuru uwe mwuri mutia
1: mwuri msemba ule
0: semba ule kakuba mkafuni radala
1: mtu wakafuni na kuzi mtu wakafuni vile uja kini
0: oo mkama angaya babe demwe
1: mkama wakufuni. Ati mkande wangu mwenye uvugu wangu mjini. Mbado kundi yemele. Mbado kwenye msaji uvugu wangu.
0: Kale, bivirete tulave. Kale kanda bena ye simanyi nti olwaliro nsobola bikunnyonnyola ne mmala ye naye gwe beera ku nkuluze tomanya nja kufunira abikunnyonnyola aina kati ng'okyaliko oyinza okuwulira abikunnyonnyola wangi
3: olangira
0: sebo
3: akatabo kali mu sukaayi omuja galokwako olwaliro
0: ha oba tukatabulemu n'otunnyo otutonotono
2: Baina tabu tubaddeko bijabo lwalero.
0: Mwebane mukulike ya babadde.
2: Ndiyo budunga bakubuza mulangira aliwa mulangira aliwa.
0: Munange kati bage ndokulabe emyaka jange. Ne bagambe emyaka jino tijicheta gagenda nnyo okutambula.
2: Itu
0: fonera bansiriddewo wano nagambye njode nyagala kutoloka kujja. Nagenzo kwata kulujingo mumbe janna mazi yazigadde zonna.
2: Abadde.
0: Ewanje. Uweka tonto
2: wangisevo
0: mbade manyuduse
2: na hitu wakubye kolo nyingi
0: olimba
2: ayye chetu wakuzo gena kubuza tamukeda wajakubo
0: ah tamukeda abadino mumasaza
2: ah gundi ono
0: matovu ononi. Matovu asambye
2: asambye
0: na henga tacho jira ati na ubadu nyumiza ato ugenzi bugenzi mbade jala kumanya tachi ya ronieno ibadu eti ya lero wangi
2: duwale kuweleza
0: mwebale kuuliliza
2: Mutumbe ndagwe.
0: Wanji?
2: Unaabira mutumbe ndagwe.
0: Abenda gwe balunje?
2: Iye.
0: Kozi ba mutumba baba bidira ki?
2: Kobe.
0: Kobe. Mwedira mmere bazukuru banna mwama. Mawokota.
2: Iye.
0: Otyo inachotesa.
2: Tweyanzege
0: mutumba abenda gwe mwenawo mbatumide mwebale ndagwe walibalima yenyo obutunguru obutunguru buno obutonotono wanji
1: kolangira
0: sebo
1: obuzeye ko nange ne nkubulako
0: munanga ati bagamba wambu abuze
1: ngako zatya
0: bi nebigobero nja kubuze ebigobero wafula oli otya
1: Kwasemba yo kugira nga nchaji muurungi nanti mugezi wabawuru.
0: Otyo nyumiza.
1: Urama kati we nchaji sebo.
0: Mbadde ngamba nawe nti wali nga.
1: Nende chipitu.
0: Wali nga nti nafuna ye gwarajja na.
1: Weka.
0: Munange kati nsula bulungi nsula musanyu.
1: Nende chipitu kwa chipitu jamkano n'omuntu.
0: Oina kyoyogera katabo.
1: Wali na chenjo gena kuwa bula chenja gala tukatwale mutuazi wa wakati haba sportsi tubagana
0: tubago baba sportsi
1: tubago baba kwa nindo kutu na kalinda kushande nga bagenza pe kushande bana baba chari
0: uwa tibadja kudda utugenda kubarumu
1: kushande kana haba kajandia wakula goji presidula kasarangu
0: kare kare haa ne baba unomupira atagula besimanyi na hivyo bila kuledi yobudu guja kutu ukako wanji sebo
1: uliburu nji baba
0: matu ntemi ya bukofu nkwale gira budde
1: yeye askaka
0: chakonda
1: chakonda chokera
0: ndavirana muandu lubegao
1: yemulangira gambo kulabira
0: yali ampo ku miyembe na yeta champa na miyembe bannaki
1: imani munna yensi nga yata buke
0: mchua amatoke goga guamu
1: ya matoke kika tisha
0: yampo anga kukota za amatoke nsava
1: ee
0: ii ya mvamu nyo mchala rubega
1: wana wa mvamu mulangi
0: sisa wala mvamu
1: Dunia
0: natufa mfufu. Mfufu bananga abeche otela mulabye.
1: Saja gali eno watu kore la rumudo na ewa watu.
0: Ne mugume, mugume.
1: Rawa gambe nkula kula nevako cheyo noona.
0: Mugume na ye.
1: Mulangira.
0: Mbubato sobola kugula kamasiki. Wachili siba katambala kunyinde. Mfufu ewe gena mubuonga atebe ambi.
1: Mulangira nkwa gala nyo.
0: Nze nsinga.
1: Mchala wanga kutumi de mama Jolini.
0: Munda bile nyo mama Jolini.
1: Ye mula gira vila vuronji.
0: Kale sebo. Ndubula heda chika antono nyo nga nyatano. Mbafuni mwina. Tuteka teka tugene mkapira wanji. Mzeni no nkukute.
3: Kwe kuweleza.
0: Mwebale kuhuliliza.
3: Mwesuaka nisayi andati.
0: Otagadde abenda gwe nkuulidde ne yawo otagadde oba network oba kiki simanyi kutagaza wanji abakulu no sibalala nnyo nga ndi bisati nyonze musajja omu yangamba nti omusajja omu yangamba we namuyita omukulu nangamba mbu abakulu baba faza na mayembe
3: mbabira musabo
0: mbabira musabo
3: twachikwata buvi
0: ani ono
3: ono seru yange
0: asinzidewo
3: mbira kama ziwa no
0: wakuba
3: mbade ni mkujia vijava nifuno mwosti bao mkubo akafikange zemu na ikumye mkubo silo sa vijava
0: baba ngula vye
3: mbanyo za machota na yato chie sunga mbani na vye sunga na mbani la kwera pende vijava
0: bambi
3: na ye ikumye mkubo tu mlangi haba riku huli liza
0: esebo
3: na ye tuwe vanzi tuwe yanzi za nyo kumya kabili mwe tano
0: tujitongolezi tujitani kide vijava
3: ndani kinde vijava kanzu
0: tukitandise ateno tugena kitambuza mpaka gwa 12
3: kumga makoto ndatu wogulamu
0: ntiko mchibitu
3: anange jesisinga jesisinga
0: ate chalu no mchirinde
3: chene kukera mmasavu
0: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay bakusibu deno
4: kama waka ugele ahalemi kwenye wali yao
0: badja wali mchaba sibide wali murukubo na inga njagala kubata
4: wali nze nga mbaga tuge na kweza kuru wali
0: ilu wali nze
4: wali nze
0: baku bide wa
4: ee anai
0: Boli wali jenti na nkulabye. Tayaza kahanjira basi ya webi takuli webale kubeerako na teacher Hadija ku Central Lozi ya Sibuyinja kwali Triani abaho kulayo nizi primary school Masaka kwali erie ya wali ekasana oba nono na gamba mulangira wale kuweleza nze maka mpugwe kwale wale kuberako mpugwa wale musajja wange kakoza wavuga kanta musubuzi wa matoke ndo za katika kakoza matoke baku wana mawi he muli mutia kakoza no mchala banange mba chaye na yenga mwendi chali simulefe chili yanku yege wale kuberako teacher Kasozi Joseph Sunga kale wale kuberako teacher Kasozi ndi mukuumba umba nziruke wanji alo
5: ee onko zoti ya guwate
0: wama
6: alo
0: woli
6: karibu kanji
0: nyo
6: ambi jime
0: ee
6: ee na vama saka ndara wano masaka nenga na vama talijia
0: wava butalijia districti
6: butalijia districti
0: koze butalijia bogera lulimichi
6: Runyoli.
0: Eh, o runyoli.
6: yo njini
0: Uluobo yo gira tuulire
6: Gaisebo Tomukede balari yanyo
0: Aha, aja Aja
6: Mumu mirengano
0: Aha, katonda wano Sulaburunji Mweti nkuulide Made manyari mbatalumanyi Ne mweti nkuulide Na tabula mwao ko Katono tono Wanji
6: Halo
0: Kuulino
6: Semakula Moses
0: Mulimutia
6: Westo
0: Mulimutia
6: Ndiwa ni mirambi
0: Mirambi awo Omurenzi kwa ita Steve ni omumanyi
6: Mirambi Tulimba mirambi
0: Goyo chimanyi iti mutabani wange dala Era munda bile nyone senyondo
6: Westo
0: Mulimutie mirambi
6: Mirambi kifliso
0: Mwemafu na kakuba O ina chote soba cho wabula?
6: Wanji?
0: Enae mirambi network itankala na buyetio. Steve ni uja kumulire nsonga zino. Mirambi network. Senyondo. Network ye mirambi buyetio. Wanji?
7: Alumi yangu.
0: Sebo.
7: Yote yeye.
0: Matu mwetyo. Muli mutya.
7: Wetuli.
0: Tugenda mundi bakandanda.
7: Ana. Abana sigaje walage.
0: Abana bajja abana bamaze kati okuyingira obusengo obwambalirwamu.
7: Amani mwa.
0: Wanji?
7: Unalera mwaje amani mwa ati.
0: Muwanji. Masubiro imwaji mbani ingi mumbiri dechi mbasibu lebusibu zimwe wano oba kubanga mufuki de ikiambika webale kuwelezo Augustine kagwali chijabu emi Augustine nawe kere wasenga wange walibi akulia akuwebi okulia ngabinji omwe sente zibijamu Nze joje kuendi katali wano ntumbu dekana kema saka kechaba kuza we wale kutuweleza nze kanso Abdul Sejuko ndoza ndi chisoso kunya je tuli tutumbu de abe chisoso buite timumwera biranga abiri munana tetuina yo mununu zimulalao mchisoso oyo ye kati yatufuna Atufuna nga mkulu gundi bwe yatufuna. Oyo bwite ye yatumala. Kale mumujukire. Ngenda kuzo mwezi abiri munana. Yategere ebyekisoso. Wanji?
6: Mulangira.
0: Wesebo.
6: Mwebale kuwereza.
0: Mwebale kuuliriza.
6: Jeswa ibu.
0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
6: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
0: Osinzide wa swahaba.
6: Bibi jaba pako masahaba.
0: Muli mutia bibi jaba mwebale kutuwa niliza. Enji?
6: Tulibulonji mto.
0: Neenze mnenye general manager ya ansibideyo wano.
6: Ne tulibasi mnyonyo che mutukorede.
0: Baba. Nina mwebale kutuwa gala bibi jaba.
6: Nena usetu kulindi lidero wakubaba haku gali de.
0: Banzi gali deyo. Umumbe joyo che yankoze chidala. Omumbeje ya nsibide ya gaya mwena mfurume katinabanga inachantuma na alu zako era ya karugula katinange ngenda
6: mwangira tuwako tukuwiliza nyo
0: mwebale nyo
6: kare katugende ukapira
0: tugende mundiba
6: esebo
0: ongobye ongobye sebo kare kankulekere bile nzibido obolo woza antibye Bie bili mwenye bijo kutegere nyo. Ongo bie. Wanji? Sebo.
6: Mwebale kuuliza sebo.
0: Mwebale kuuliza.
6: Mbadenga mbake watonde se.
0: Yeno weru sango.
6: Yeno tedi bukanyi nisange no mkalungu.
0: Mulimuti abu ye musange yo.
6: Kwa wala njyo kumulangiru mani edieno hudu. Edieno ya tandika onga. Ndimu wana mutole katinze mkulia dalangaji uuliza. Kalidio ya angi. Era njagala nnyo njibeko kibako.
8: pasajja abinitiriza amba linti ndawalo kangalanyo wano wempuliza bulungi
0: kale sebo
8: mbele bulungi
0: tweyanze ege onona mbuza Patrick Kalisa mbuza Firigo Bandi wali waka imba kia imba kebika na imba kuchisoka chembuze echo jechiri neche nswa aswa jechiri waliwe bika mwatu evita tambula nyo na inga jebili mpulideko Mutumba endagwe au munonya Mutumba bakunonya kawesi ya kunonya owe ndagwe Mutumba kawesi gonza ga kunonya aliku 0 musanvu musanvu 3 abiri mubiri nkaga musanvu abiri musatu nkumaze gwe Julius kaka nakufunye neda sebo fetuli timu ono siye we gundi siye we chisoso mukuru baba buito ya chaso wole dadala Kalisa pule chimiuka kale chirinya Emmanuel Nzizi ndabira director wa Classical Secondary School mukuru mukuru kachi kamyahudu mugero nonzijukiza mukuru director oyo owanzizi senior secondary school mawanda ye mukuru linya livudde mutwe wanji nchasibide batamukedde nchabasibide eri mu lukubo naye ate otagadde ngenda bagulira ngenda kubagulira nze wanji
8: Chigumba
0: muli mutya
8: mwami mulangira mwetuli
0: mweyagala
8: tweyagala
0: mwebale
8: nae mwami mulangira okita mwesimu
0: ku radio Buddu
8: yobaba
0: miaka 25 anti je tujaguza
8: yobaba mbera ko mlango belira
0: mwebale kubelako
8: eranze timu Argentina
0: je bakubide ye wa Messi
8: yete bonze tutam tutirina tena
0: ngo wede Messi akadiye
8: Antera obagambo obukadde magezi.
0: Bukadde magezi.
8: Ngendo kulaba nga koza yawo sat.
0: Ne kizibu anti atuta kubulira kya mukaddia. Che kizibu kati agogaba magezi ki?
8: Andi akuwabula.
0: Anze waliwo musajja omwe ya ngamba.
8: Yesebo.
0: Muzeyi rubiwe yo mawanga mbusuju.
8: Yesebo.
0: Yanga anti bawuliranga omukadde gama mbuze bukadde magezi.
8: Yes,
0: mbolo kuwa tayagala kubu ulila chimutu usizao manyanga antyo yu watima
8: yes sebo
0: baga ambabu kade magezi ye muzeiru winga gawanti ye chimutu usizao
8: iye
0: kwege ndeleza
8: necho nchizele oluarelo
0: nkusibude
8: wewale kusomesa
0: nkusibude
8: kare sebo
0: tweyanze gauliriza uli kuchenda munana kawumuza munana achenda mutana akamuza 5 radio Buddu radio yo muntu wabulijo lero no tugenze koma kusule eyo bazibumbira avumba mune ejjukira nti musule eyo mwe muli okumocha tulabye entandikwa mama atandise okumuchojja mama atandise okumukola buli kimu atuse n'okumwocha omuliro kale mu mbeera efaanagana bwetyo kanda bono wanji
8: radio Buddu
0: kwoli
8: Lukaimacha chetele de kochi.
0: Muli mutya bwa kochi.
8: E kochi musana kwaka.
0: Kozi mukoze duro musambye lero mwasambye gulo.
8: Waji?
0: Mwasambye lero mpira kwa masaza mwasambye gulo.
8: Muna etu. Tukuza bintu kusambira mutale.
0: Musambira mutale baba.
8: Kamsala muna ira ka yake etu likunke.
0: Tewali buzibu kasta musamba.
8: Kuzanja.
0: Kubera bawulize eri bwene.
8: Munaye mulanga situ sakali mukuli za tulize katabu.
0: Webale. Tweyanze ge. Wano batamuke daba kanudda amaaso bwe bati balinga enkoko enywa mu lwendo bananzikiriza okusoma katabu laba bwajja no speed. Alowooza mbu ebintu. Naye abakulu baba no bazze ye kacheka kakani kati kate nilahira tekako kati nze ngenda na kondo uzo mbanga na yote gende jekavude kate kachi kama meri nyandira bide kate nyinga kako ye kate angambi kachi banyula lile ngeri jensibi muno mundu wa mumbe jayansibi deno nyinga tamukede salamu alaikum wa rahmatullahi
9: salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: kulika yu musaza
9: alhamdulillah tufudeyo
0: chemukoze mkatabani waka sujuke
9: tukute mbazi omuntu mpira dala ku mutwe
0: ne mbaze msujuti yetaga kuba kyo
9: tesha kuba
0: anga ne bofuna akamba akata
9: sana mbaze bakumu
0: kajisa yabadde umanywa mwe msujue
9: kati chetukoze tugame msujue no jira gama nyidala kwa ku mutwe
0: ne kachindu muvayo
9: bangwa
0: emwera emwera
9: linda
0: emwera
9: budi ya murundi guno bajita masanyalaze
0: tugende wana
9: stoko mpya
0: tugende wana
9: oo
0: we tugenda
9: wano tugenda tugenda mufaino ya makumi ya limesa tumbia 5
0: na haka lukubabu uzechi vuzo
9: abo
0: tunulira World Cup eno kuvane mwata aniko jiweleza okutuko lwale we tujifundikirira liji chi ebadde yenkize nyo mumipira jino njo izo ganti liji eno
9: liji zili bili yeye Bungereza obwo ndi ya Spain
0: zino zili Italia nzani zani ti
9: ziba de nafumuko
0: ligi
9: zibili zitadde wenkizo
0: ziba zitadde wenkizo
9: yeye Bungereza ne Spain
0: ne Spain ne wali Barcelona yange omuli ya Mar
9: omusimu
0: asambiro
9: mwasambiro omo
0: katulinde
9: owagirani
0: ne meso no babi sajja tono madenya galasi bule bulungi na uliriza nze kakome wano banange nago okuvu obwencha ndi munda wano
9: tabukede mweba yokujikola tempura byo musajja mukozi
0: ndi mukozi
9: yache nendo kola nina kogera mu kama wange
0: ngokutiko ngagoyo gera
9: na tutuba kwaje tuna kacha yeyo akachaya akali mu akatanga uzi akali kakadala si kali kaka sukari akatundu tunu ngakaliko akajaja akafika yako kutale bale songa zitengeje tuzo kutereza
0: okay
9: twalengeje tukubuda buda
0: mwongera kuba
9: tumtena
0: tamukede umaru atuse matovuro na di atuse mneji mache baba kole de evija baba matovu takulimu
9: anante chizimu nechisawe chivade chivi
0: a matovu takulimu
9: nechisawe chivade moru wazi
0: gobade yoru labi yoru wazi
9: nakola previst
0: sabulino yotalimba baga mpa ndeko naga bade evijaba ere gozi bade pitirivunyo kave mkulondo beleza musule bulungi saba sajja kabaka wangale
10: Mkwale mpomye, nalunga ya goya mayuni, nganazi no bulungi, atila nafa mudiro, kareno na feyarelo, katujikome kereleza wano, inkluzi yonimi oluganda, tudinganesa, kache miaka bilimu etano, ngafawa kutuwa mumuli guempereza, etuka gana no mtu wabulijo. Kare nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
11: Radio Budu, radio yo mtu wabulijo. Radio yo mtu wabulijo.
10: Musasaje poki no buddu mu kibuga masaka
11: wakati
10: mwe tusenzira ne tutagaza abatwali jako
11: radio

0: Amaulire, wano mchitongo ni cha maulire cha radio budu. Wetu sinzi na kukunganyiza maulire gona. Okufambuli kanyomedo kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna ukuga sensula. Olo netuga kutusako.
1: Kadika maulire, nze sonko judi mzukuru wachisoro, oga kusomera.
2: Nze prosi kabanda na nyanzi, okutusaka maulire agwa budebono.
0: Amaulire bulisawa.
3: Omogave mzukuru andu kwa chibamba salim, nze ntere deo gaba somera.
0: Ngaga kusome waba somi wafaba kugwa benja ulo.
4: Maulire gabi ya busubuzi, nganoga kusomera ndi Dembe Devisen.
5: Kade kamauli da gobu de unonga nuga kusamena andi sebufu matia.
0: Kati ulidi zanga mauli da matufa gesigika. Budi kade budi sawa. Ama uli da budi sawa. Wano radio yomu tuwa budi jo. Radio budu.
6: In United States we say how are you? In
0: Uwidizo mpira, endiba ya mpakasa chikopo chensio na wana kuredio budu. Mpakasa chikopo chensio na FIFA World Cup 2026 nga kutusi wako ababet. Katibeti nga kumizanya jenja ulo o wangule. Wewandi sekati ku www.ababeti.com. Ate kwa kuzi saka simu akatono nga tulina interneti. Njiga star emumu nana tanu star kaga hashi ku Airtel. Oba njiga star emumu kaga tanu star chenda hashi ku M10. Usubulo kwe wandisa utanikirewo kusebe mpira. Ababeti, we are the best. At the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group. Abatunda ploti musai sesenja ulo. Mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akadekano, bajina ploti ya tanu kuchikumi. Kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira weda chikanya. Okufa mchibuga masaka. Guoguleta kofini na kechapa. Atengo subla no kulisa subia muistolomenti. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group. Bajina le planti na sale. Omuri endo kwaze mwanyi. Emiti, kone bibale bilala. Atengo subla no kubebu zako kubi obulimi. Kono obu yambi.